0: Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
2: Sa radyo, ibandera mo!
3: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Mag Premio Raffle Premo Season 4.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
5: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
7: Kasanggang Engie Mar Camonias.
8: Engie Mar Camonias.
9: Engie Mar Camonias. Camonias. Camonias.
10: Tulong sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: sanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias.
2: Kasangga at kalusugan, kaiiwan. Kasangga at kalusugan.
1: Good morning!
3: Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangga, kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
3: Jimar Camonias.

0: Salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa ating mga taga-subaybay saan mang sulok ng ating lugar. Welcome po mga kasangga. Welcome sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating mga minamahal na mga suki saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga nating nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kapag ganitong umagahan eh, talaga namang iba po ang simoy ng hangin. Iba po yung klima, ano po, iba talaga. Medyo malamig eh. At kailangan nating humigop ng mainit, ha? Ng mainit, masarap na kape. Siyempre, nariyan po ang Mark Cafe. Yung pong may agaricus, blasimoril mushroom, may panax ginseng, ano? Saka may spirulina. Yung pong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At itong paborito ng ating mga parents, siyempre naman ang Mark Cafe with brown rice extract. Itong sinabi nilang ang sangkap ay masustansyang extract ng bigas. Wow! Yan po ang mga paborito ng mga taga Bicol eh. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Mag-ingat palagi. Ah. At yung ating lahat na nakikinig, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola, mga senior citizen, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ano man po ang ginagawa natin ngayon, sana po'y lagi kayong malusog, nasa mabuting kalagayan, ligtas anumang uri ng kapahamakan at may malusog na ano, na pamumuhay. Siyempre naman, kahit baga naman sino gusto ng maayos na pamumuhay yan eh.
2: Correct!
0: Kaya kumusta po tayo lahat? Welcome po mga parents ko ha. Yung mga tagapakinig natin, lalo po dito sa ating lugar sa Calabarzon area. Grabe yung mga baha ano, sa Calabarzon area. At dito po sa Kamay Nilaan, ano po. At diyan sa may bahagi ng Kalakahang North Luzon. Kaya mag-ingat po tayo palagi ha. Mag-ingat po tayo talaga naman ha. Grabe yung nabasa ko dun sa ano, napanood pala no. Yung sa video, yung bagang gumagamit sila ng drone. Ano po, at talaga mang nakita po ang mga kalbong kabundukan. Yan po ang nagbibigay ng malaking baha sa kalupaan, lalo sa mga mababang lugar. Ano? Wala nang pumipigil na mga puno. Ano? Wala nang pumipigil na mga puno sa volume ng tubig na nanggagaling naman siyempre sa ulan. Yung po bagang mga ugat ng puno, yan po talaga ang pumipigil sa tubig, mga parents ko. Ano? Sa halip na malaki yung volume na bumaba sa kalupaan o sabi nga ay doon sa kapantayan, doon sa kabayanan, eh sa halip na malaking volume, hindi po agad sila makakarating kapag nariyan yung mga malaking ugat ng puno. Sila yung pumipigil. Sapagkat kapag maraming ugat, may mga lugar po na doon sa puno na iipon yung mga tubig. Ano? Tapos utay-utay po siyang bumababa at nasasala ng lupa. Kaya nagiging inumin nga yan eh. So, kaya nagiging malinis po yung tubig. Unlike po ngayon mga parents kong minamahal, wala na pong puno pag bumagsak po ang ulan, anong kasama? Hindi na po sustansya ang tubig, yan, hindi na mineral kundi putik. Ah, may putik na po yan, marumi na po yan, tapos malaki pa yung volume. Hindi ho mapigilan sapagkat walang puno, kaya ang laki ng tubig na bumababa sa kabayanan. Yun po yung nakakalungkot, ano? Yun ang nakakatakot. Kaya mag-ingat po kayo ha, kapag kayo po ang kabahayan ay malapit sa kabundukan, tapos yung bundok ninyo ay kinakalbo, tinatanggal ang mga puno, minimina, ay kayo po yung mag-utay-utay ng umalis dyan. Delikado po yan, ha? Pagbagsak ng tubig sa inyong lugar, sigurado po malulunod kayo dyan, ha? Makakatakot na po ngayon ha, nalubog po ang mga kabahayan dahil sa mga putik na nanggagaling dyan sa may kabundukan at hindi na po kayang pigilin ng mga puno o ng mga ugat ng puno. At ayun, nabulusok bigla. Nakakatakot na po yan mga parents kong minamahal. Mag-iingat po tayo ha. Ito po na may paalala lang sa ating mga parents na nasa kabayanan na ang ating malaking kabundukan ay tayo nasa ibaba eh. Kaya itong ating lugar ha, ano ba ito? Itong ating bundok ba na ako, dapat yan po'y maingatan. Talaga namang damay po ang Lucena, Sariaya, lahat ng karatig lugar. Eh pwede po yung malunod ha, dahil sa laki ng tubig na ibinababa ngayon ng ulan. Ano? Na ibinababa ng langit ay kapag nawala yung pumipigil dyan ay sigurado po bulusok po yan. Huwag na nating indayin yung mga story noong una pang panahon na ang tubig po ay malaking volume na bumababa mula po sa bundok Banahawan eh. Sana po wala nang mangyaring ganun sa atin. Ingatan ang bundok ha. Huwag kalbuhin, huwag kuhain ang mga kalupaan. Nakakatakot na po. At yan naman talaga na may pinoprotektahan natin ano, ng lahat ng ating mga kababayan na aayaw sa ganyang mga pangyayari. Hani. Nung una nga pala, anon, tandaan nyo yung Infanta Quezon. Ano? Naalala ko tong Infanta ay talagang muntik na ako dyan, mga parents ko. Yun namang truso ay pinagpuputol. Ah, truso ba? Yung mga kahoy pala ay pinagpuputol. Tapos naging troso. Sa dami ng troso, bumulusok sa Kailugan. Nakadamay pa yan ng mga taohan eh. Tandang-tanda ko yun eh. Talagang namuntik na kami dyan mga parents kong minamahal. Ano? Pero sa awa naman ng Diyos eh, hindi naman tayo napinsala. Kumbagay nakaalis agad tayo dyan. Ano? Kaya sa atin lahat, good morning, malusog na umaga sa atin lahat, sa lahat po ng nakikinig. Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning. At sa Calabarzon area, Mimarupa, Kabikulan, Kabisayaan, good morning. Sa Kamaynilaan, malusog na umaga po. Siyempre sa ating mga tagapakinig dito sa bahagi ng Kalakang North Luzon, good morning. Central Luzon, honey. Maganda umaga po sa atin lahat. Dagang salamat sa ating mga tagapakinig. At itong ating mga taga Samar Province at Leyte Province, good morning po at kumusta po tayong lahat ha? Salamat sa inyong pagtangkilik ng masarap at mabisang markape dito sa ating lugar sa Kabisayaan, honey.
2: Maraming salamat
0: at dito
2: po
0: sa Kabikulan, grabe ang mga taga Bicol region, salamat po ha. Ngayon po ay pumasok na ang buwan ng September, honey. Pumasok na po ang buwan ng September, abay, may beer na. So pili na magpatugtog ng Pamasko, honey. May beer na eh, ano? Sabagay, may November pa naman, ano? Dapat pala yung ating buwan ay ano muna, honey, nauna dapat yung November bago September. Dahil naipit po yung November eh, siyempre tayo'y magninilay dun sa mga nawala sa buhay natin na pamilya o kapamilya. November 1 into yan eh. So, sana nauna na yung November para hindi ipit sa lahat ng buwan ng may beer, ano? Parang November, September, baliktad na, ano? Ano pang kasunod? October, December, ano? Sana ganun, ano? Ay, siguro ipit. Pero, ano, mga parents kong minamahal, para bagang ang hirap baga ng patugtog ng September, magkapatugtog ng Pamasko. Bagamat may beer na, talagang malapit na po yung Kapaskuhan. Ani? Kaya lang magpapatugtog tayo ng kapatugtog. Mayroon pa namang parating na November. Hindi pa tayo pwede magsaya ano, kapag September. Ani? Hindi pa pwede magsaya kasi may November pang darating. Magninilay pa tayo eh. Kumbaga dadalaw pa tayo sa ating ano, sa ating mga ano, puntod ng ating kapamilya. Ani? Kaya baliktad ano. Sana ang ginawa November, September, October, December. Bakit ako marunong pa? So yun lang, joke-joke lang at napag-usapan lang. Good morning po. Tayo po'y mag-mark up eh, ha, mga parents kong minamahal, para tayo malusog. Huwag nating isipin yung ibang produkto na hindi makatutulong sa atin. Dito tayo sa makakatulong sa atin. Ano? Ang mahusay po talaga Mark Cafe. Itong ating Mark Choco at Mark Cafe with Brown Rice Extract para po sa mga inumin sa umaga. Hani. Salamat po ng marami sa atin lahat. Uy, mga taga Infanta Quezon, good morning. Ingat po tayo palagi, ha? At iba yung bagsak ng ulan, eh. Medyo grabe siyang mag-ipon ng tubig, ani. Ang grabe ang mga baha talaga. Hindi ako maka-move on, eh. Dito sa mga baha-baha. Talagang swerte pa rin ang Lucena City. At hindi nakakaranas ng ganyang kalalaking baha. Pero sa iba, lubog na ang bahay. Hubong na lang ang natitira. Sa Kamaynilaan, grabe ang mga baha. Kaya mag-ingat po ang mga nakikinig. Kung sakaling nakikinig po kayo at apektado kayo sa mga baha, ang paalala ng ating programa, lagi po kayo mag-ingat. Kung maaari, gumawa na kayo ng inyong mga bangka. Hani, di po ba? Mas maganda may sariling bangka para pag bumaha, sakay na lang kayo doon. Hindi yung nangangapit kayo kung saan-saan. Pero pag malaki ang tubig, nakakatakot, hani. So, yun po, mga parents kong minamahal at mag-ingat palagi, mga kasangga. Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala. Yung pong numero natin na tinatanong lagi. At tama naman po yung message, kung tama daw yung number. Ano po, tama po yan? 0933-214-5288. Yun po ay sa Sun. Ngayon po, meron tayo sa Smart. 0918-27-77888. Pwede kayong tumawag, magminsahe. Basahin ko po yan, mga parents kong minamahal. Maraming salamat po. At malusog na umaga sa atin lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Kasanggang Inji Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: J-Mar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
5: Ang sarap naman ang pag-ibig mong yan, ate, sa ating Mark Juice. Huwag kang alis. Tuloy-tuloy ang ating programang kasangka at kalusugan.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Marami tayong mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region. Kabikulan, ang sabi nila, Kabikulan. Marami po ditong mga kasangga natin ang kumukonsumo ng ating mga produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Lalo na po yung isa nating kape, ang Marcape with Brown Rice Extract. Ano po? Tapos yung kauna-unahan na produkto natin na talaga namang nagustuhan ng ating mga parents, ito namang ating Marcape 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ano po? At ito po ang kaping ang sarap ng natural na nagustuhan naman ng ating artistang sikat. Siyempre naman, si Ian Binerasyon po yan. Ano? Anong panahon po na kainitang ini-endorso po niya yung ating produktong ito. Napakahusay po ng kaping ito, mga parents kong minamahal, sapagkat yung mahusay na Agaricus blase Morel mushroom, ito po yung edible mushroom, ha? Yung kinakaing kabuti na kung saan ito po ay nagmula pa sa bansang Brazil. Yung extract po niya, powdered form, ito po yung ginamit, ha, doon sa ating pagbuo ng isang inuming kape. Ito na nga pong produktong Marcape, mga parents ko. Ano? Itong kabuting ito, mga kasangga, talaga namang sumikat sa pagiging mahusay sa kalusugan ng ating mga kumukonsumo nito, sapagkat ito'y mababa sa calorie content. At pwede pong makatulong, mga parents kong minamahal, sa pagpapalakas ng inyong katawan, ng inyong immune system, at ng inyong resistensya. Napapag-usapan po natin to palagi, sapagkat ang hinahabol natin dito ay yung visa po nung mga sangkap, mga parents ko. Ano? Ito'y numero uno din kapihin ng ating mga kasangga sa Bicol Region. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat, ano, sa mga taga Bicol, sa mga taga Samar at mga taga Leyte, sapagkat itong kaping ito ay kanilang paborito, ha, sa kapihin sa umaga. At ito naman ay sadya ng napakahusay. Yung pong tamis nito, yung sinasabing natural sugar, hindi po ito nakaka-trigger sa pagtaas ng inyong sugar. Hindi po. Sapagkat ang halos nakatutulong po dito, yung pong tamis din ng isang uri ng mushroom, mga parents kong minamahal. Ano? Actually, kapag tayo po ay wala ding tamis sa katawan, lalo kung mababa yung ating sugar, ay delikado pa rin po. Kaya nga yung mga matataas ang sugar tapos ay biglang nangangatal, nanginginig, nagugutom, ay inuunahan po nila ng ano, ng soft drinks. Ano? Umiinom sila ng soft drinks para maibalik. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng balansyado ng ating katawan. O dapat balance po, at kailangan pa rin po ng pagpapataas ng sugar kapag sobra pong baba. Ilalagay dapat sa tamang antas po yan. Ano? Kaya malaki po ang naitulong nitong ating produktong Marcape, eh. Sa totoo lamang, mga kasanggahan, eh. Bagamat sinasabi po nila, napakaliit naman ang percentage po ng sugar ng ating produkto. At saka hindi po yan hindi makaka-trigger yan sa ating diabetes. Kumbagay, pwede pong makatulong para ilagay sa tamang antas yung ating blood sugar level. Ano? Kaya andyan pa rin po yung ating produktong Marcape, bagamat nagkaroon po tayo ng sugar substitute, yung nga pong Mark Stevia. na inilagay naman natin sa ating Marcapi brown rice. Kung ang tao po'y nasasanay sa ganyang mga pampatamis na nagmumula sa stevia, wala naman tayong problema doon. Balang araw siguro itong ating 5-in-1 plus 1 ay masamahan natin ng stevia para sa kasiguruhan ng ating mga parents na siyempre kahit papaano malaki yung impact ng stevia dun sa ating Marcapi brown rice eh. So magagawa rin natin yun mga parents ko. Ano? Kaya darating po ang panahon, yung 5-in-1 natin po, sinisigurado ko po sa inyo, magkakaroon po yan ng stevia. Inaayos lang po natin. Huwag po tayo mag-alala about to sa diabetes natin. Sadya na po tayong may mataas na blood sugar. Bagamat sinasabi ng mga doktor na iwasan na po ang mga pagkain nakatataas ng ating sugar, kaya iniwasan po natin. Pero sa produkto natin, marami pong nababalansi nga yung blood sugar level nila eh. Sapagkat balansyado siyempre mga parents ko. Ano?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. MG Mark Camonias. MG Mark Camonias.
0: At nariyan naman yung mga sangkap niya, lalo po yung Agaricus blasimeril mushroom, yung Panax ginseng, tapos yun pong spirulina. Sa bagay, mayroong humihiling din siyempre ng kaping naka-stevia lamang, kaya lang siyempre naiiba po yung lasa. Di mali po, darating po ang panahon, maaayos po natin yan. At mayroon tayong Marcapi brown rice with stevia, saka yung Marchoco stevia na po yan eh. Mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya nariyan lang po yung ating produktong paborito sapagkat yung mga tao namang wala namang diabetes ay talagang ang gustong gusto po nila itong ating produktong 5-in-1 plus 1. Ano po? Ito na nga po yung Marcapi na ang sarap ng natural. Ano? Dahil malaki ang itutulong sa kanilang kalusugan. Ano po? At itong ginseng root extract na ang tawag natin Panax ginseng, ito po ay isang uring halaman din na tumutubo po ito karaniwan sa bansang Korea, sa northeastern China at sa mga malalayong lugar sa eastern Siberia. Ang ugat po ng ginseng ay ginagamit bilang isang medicinal plant para sa iba't ibang uri ng karamdaman at nakatutulong din para mapaganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Yan po yung Panax sa ginseng. Maganda ang blood circulation ni nanay at ni tatay ano, kapag nakakainom ng masarap na Marcapi 5-in-1 plus 1 na coffee mix. Kasama na rin po ang spirulina. Ito namang spirulina ay superfood na ito'y pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan naman ng ating katawan, mga parents ko. Ano? At isa itong uri ng halamang lumot, spiral shape, na nagtataglay ng 65% protein at amino acids. Ito'y napakahusay na klaseng halaman sapagkat ito'y nagtataglay ng omega 3 at makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagtaas ng ating bad cholesterol at nakatutulong din para mailabas ang mga toxins sa ating dugo dahil mataas ito sa chlorophyll content, mga parents ko. Ano yan? Yan po yung Marcapi 5-in-1 plus 1 coffee mix na paborito po ng ating mga kasangga sa buong bansang Pilipinas. Ano po? At yan po ang talagang kapihin nila sa umaga. Masarap itong kaping ito eh. Masarap itong Marcapi 5-in-1 plus 1 coffee mix, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya dapat ito po yung ating laging bilhin sa merkado. At marami pong nakakagusto ng itong klaseng kape. Ano po? At yung parehas na Marcapi na At tulad ng isang kape natin na may brown rice, may iba ring mga suki po yan. May suki ang Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix at may suki rin yung ating Markafe with Brown Rice Extract. Tapos yung Mark Choco, may suki din po yung sarili mga parents ko. Ano? Kaya sa ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng piniling produkto sa inyong tahanan. Ito po yung ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 at saka yung Markafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Tapos yung Mark Choco, mga inumin po yan sa umaga. Mga parents kong minamali, hindi kayo nagkamali. Congratulations sapagkat yan ang inyong tinatangkilik na produkto sa merkado para sa ating pagpapalusog. Ano? Kaya maraming salamat po sa inyo. At nawa po'y pagbaba natin ang tahanan at tayo'y mamimili, tayo'y bibili ng kape, hanapin natin ang produktong Markafe brand dyan po sa mga tindahan malapit sa ating mga lugar. So yan po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat na nakikinig sa himpilang ito at sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan!
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday mga parents kong minamahal.
3: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay.
4: Congratulations and celebration.
0: So yun po at maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling. Ipagdasal natin sa pung lumikang ating karamdaman, tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ano po? Ako po inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Marca Muñoz. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay

0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta radyo, ibandero mo!
4: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
3: Basta radyo, ibandera mo!

0: at Lida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMAR,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya, basta radyo, ibandera mo.
1: Ang makadaog ka na mga palangga, 10,000 pesos nga prize, ang ikaduha, 5,000. Yes, diapod sa ito ang kuhanan, diapod sa ito ang Buholanon FM. Sulhi. RBN Bohol, Carmen Bohol, Radyo Bulanon. Radyo Bulanon dia with Kunsihal Pau. Kunsihal Pau, mayong kuhanin mo dia, mayong buntag. Og sa tanan nga mga taga-Buhol nga naminaw. Yan, asa tayo pahula ang mga palangga, 20,000 atong pahula karon. Ya sa para sa tanan nga naminaw dihapod sa Katarman Samar. Mga taga Katarman Samar, mayong buntag ninyo mga taga Samar. Maupay na aga po sa lahat ng mga taga Samar na nakikinig ngayon sa ating programa. Ito lang po yung mala. Ito lang po yung alam ko sa waray, maupay na aga. Naupay pay. Yes, sa mga taga Samar nga nakikinig ngayon, radyo natin, Radyo Bandera Samar. Kim G, magandang, yan na yung taga Katarman Samar. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Samar na nakikinig ngayon sa ating programa. Ito, pakinggan natin ang testimonya ng Ate Mar, at wala si Ate Mar ngayon, Miss Lee DJ, og Boss Rimon. Ambal sa taga Samar, maupay na aga, Kuya Angel. Northern Samar sa may Katarman. Sa lahat-lahat dyan, nakikinig, ito na ang testimonya ng Amigos Coffee. Ha? Galing mismo sa Samar.
2: Maupay nga adlaw, sir. Nanokuntaan niyo tuyo nga napatawag ka.
3: Maupay nga adlaw. Maupay nga adlaw, sir. Nagtawag ka kay Kuan. Mm-hmm. Karay ko mag-share san Kuan, san Amigos Coffee kay

0: Nga na taga diin ka?
1: Oh, ako si Kuya Noel Espinolya.
0: Noel, Noel Espinolya.
1: Oo.
0: Taga diin lang. Taga Dalakit.
1: Pero direkta talaga ako taga Dalakit. Dinlak ng boarding house sa Dalakit. Kuya, nako kasi naabot sin sining ako sa Komati. Dak na nga naturog, tapos high blood up. Tapos nagsisinulan ako ulo. Ayun niya, may magkikapi ako, magpapalpitate liwat ako sito mga kung na normal lang ang kapi nga da.
0: Mga napapalit sa tindahan.
1: Nabati ko kasi nga magupay liwat at testimonya nga sa kuhan sa iyo ko brama sa Amigos Coffee. Mako nga rin ko. Mako na kami, available ngayon dito na sa mga parma kasi mako na kabalyo ako.
0: Hindi sa katarban.
1: Mako nag-share kay Tikang sa pagkuhan ko, sa pag-ininom sinsining Amigos Coffee. Nagupay ba ako mati? Oo, tinood mga sa akong sa nga tanan man na namamati since niya na rin yung maupay talaga kasi siya. I-share ko lang dako talaga ang kuhain kaibahan sa nagkuhanak ay nagmali, nagganak pamati. Tapos sa ako BP, naghamubo. Mao nga, hasta yan na nagtitik lagi. Hapon ako sa kuhain sa niya na Amigos Coffee kay maupay man siya, maupay man ang epekto sa anak ko lawas. Ang biskan nga niya pag sinol sa anak ko ulo, nawara na.
0: Kung sugad, sir, si Amigos Coffee Good, nakabulig, sining imo yan na bagaw pa nararamdaman, hiunong san pag-inom mo san Amigos Coffee, na ibanan at doon imo mga magraot sa imo lawas.
1: Oo, kay kuwain, kay maumala siya, nawara sa tigang nag-ininom magsensiting Amigos Coffee. Mao na, siguro maabot talaga ada nakakuan. Mao nga, dardas chumaliwatan ako pagkuan. Na 3 times sa dingani ako nag-iinom kape sa sining Amigos Coffee. Kay kuan man, okay man siya, maupay man siya sa ako lawas. Mao nga, sure ko liwat na bangay maging makabulig liwat sa ibang mga tao rin na mamati lang sa programa na mag-Amigos Coffee na kapay maupay liwat siya sa lawas.
0: Okay mga kasangkayan, adton mauton na testimony ni Sir Noel Espinolya sa ano sa Barangay Dalakit. Sir, ada ka pa sir?
1: Ah, di pa sir, di pa.
0: Dako nga salamat sa nimo pagtestimonyo, pagpatuod, pagpamatuod sininga aton na pagiging epektibo sa Amigos Coffee.
1: Ay salamat ni Watson nga ko ano eh. Naging baton mo na ako tawag, salamat. Punta baka bowling lang to sa ibang testimony.
2: Yes, yan po ha. Sa mayroon ng mga testimonya dyan sa Samar. Mayroon rin nagkikinig dyan sa Samar. Nag-comment na si Mark Balandre. Watching and listening sa Radyo Bandera Katarman from Palapag, Northern Samar. So ano pang inintay natin dyan mga kaibigan? Sa lahat na nakikinig sa ating programa,

0: ni Mark gra sa Katarman Samar kay Miss Lysel. Ito na si Miss Lysel.
1: Magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw po, sir.
1: Ma'am, sino pala pangalan natin, ma'am?
2: Si Lysel po.
1: Lysel. Yung edad niyo, ma'am?
2: 50.
1: Ay, nagagamit ka ng Amigos Coffee?
2: Oo.
1: Pwede mo ba ma-explain, ma'am, sa dito on year kung bakit ka gumagamit ng Amigos Coffee?
2: Unang-una, nagamit ako ng Amigos Coffee para hindi ko makaturo. Tapos parang may insomnia ako, tapos na ano, na paggamit ko sa Amigos Coffee, parang feel ko na nawara siya, nakatulog ako.
1: So, ibig sabihin, dati, nung hindi ka pa uminom ng Amigos Coffee, yung problema mo talaga yung pagtutulog mo.
2: Oo, tapos di ako makauro.
1: Hindi ka makauro.
2: One week.
1: Sa isang, ay, one week talaga, hindi ka makauro?
2: One week.
1: Ganun ba? Nung uminom ka ng Amigos Coffee, ano yung pakiramdam?
2: Dalawang sachet lang. Dua lang ka sachet akong giniinom. Tapos, feel ko parang nawala na siya. Nakatulog na ko mind. Tapos, hindi na ako kauro.
1: Okay na yung pagano mo. Pagdumi. Bukod niyan, ma'am, yung pagdumi mo, yung hindi ka makatulog. Ano pa yung mga na-experience mo na pagkatapos mo ng uminom ng kape? Yan lang?
2: Ano? Yan lang. Parang mintin ko lang siya ng ano, ng amoy, Amigos Coffee.
1: Dati po ba, ma'am, ano bang pakiramdam pag hindi ka nakauro sa isang linggo?
2: Masakit ang tiyan.
1: Masakit yung tiyan. Masakit yung tiyan mo. Tapos yung hindi ka makatulog, kulang-kulang yung tulog mo.
2: Pero isa pa, ang feel ko sa Amigos Coffee, parang direaktin ko to.
1: Pag uminom ka ng Amigos Coffee, experience mo, parang hindi ka gugutumin.
2: Hindi.
1: Anong oras ka inom ng Amigos Coffee?
2: 7.
1: 7 o 4 sa umaga.
2: Oo.
1: Pag inom mo nun, hindi ka na makapil ng gutom.
2: Baskin, isang araw, isang buong araw, wala doon ako tuntaw.
1: May tanong ko lang, ma'am, dagdag. Dati ba malaki ka?
2: Oo.
1: Ngayon, nag-slim ka na.
2: Dahil sa Amigos Coffee.
1: Dahil sa Amigos Coffee.
2: Okay, na-feel ko siya. Direct mag-unahan na kaon. Magandiyan nag-gutom.
1: So, ibig sabihin, sa umaga, hindi ka nakain. Dito ka nas tangali. So, in short, yung problema mo sa pag-uro, problema mo sa pagtulog, nalunasan yun. Tapos, hindi lang yan. Kasi, sabi mo, yung pag nainom ka, hindi ka gigutom, lumipa pa yung katawan mo.
2: Sana.
1: Siksi na. Okay, ma'am. Anong may sasabi mo ngayon, dahil experience mo na yung Amigos Coffee, sa mga nakikinig sa atin on air, anong, yung hindi pa nakatikim, hindi pa nakatry sa Amigos Coffee?
2: Sana tikman nyo yung Amigos Coffee, kasi masarap yan eh. Tapos, parang ito, hindi siya
1: Okay, yun po si ma'am, yung pangalan natin ulit, ma'am? Lysel Carias, taga Katarman, Samar. Okay, maraming salamat po, ma'am.
2: Thank you.
0: Yes, maraming salamat po. Mayroon na yung mga nagpapatunay dyan po sa Samar kung gaano ka-epektibo ang ating Amigos Coffee na dyan si Ma'am Lysel Carias. Loon store dera sa Loon Mini Mart dera mismo sa Samar, mabibili po ang ating Amigos Coffee. Yan sa tanan-tanan nga naminaw palangga. Naubos talaga, Idol Wednesday, naubos talaga yung Tagalog ko. Ana pa si Wednesday. Tagalog ka pala, Kuya Injan.
3: Amigos ka.
0: Kapod Wednesday ba pa? May sa ni mo. Ay, nako. Ambot lang ni mo Wednesday. What's okay? Muhana, ginasya ko siya. Naguhat-huhat ko sa mupuli ni mo, Kuya Injan. Papulihan na mo. Muhana, di adong. Ang mupuli mo, imong gihuhat. Wa ka nagpakabana na ako. Sige lang, dong. Sige lang. Sige lang, Wednesday. Sige lang.

0: Tara rin sa kapalangga, gikan sa Amigos Coffee, padong tanri sa itong Amigos Capsule.
1: Good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa na ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik ka na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay Nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am, bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, kaya lumbar pain. Sige.
1: Oo, sir, kay last December gini na ako, sir, nako panggipa mati, bali na gyung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan nako og 7 days. Unya, man sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang giapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir, padung sa ako ang libod agarin na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karangin ko na kung ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gid ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gid pod nga nakaka-amaze pod nako, Sir Angel, no?
2: So nawa ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
2: Usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisindi na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog magugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot og nahing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
2: Wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang ubang pud nga natoy gipamati na susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, tin ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa pud to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po nga lika capsule, sir, again. Hala, nibalik man ako akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation at to, dili normal. Karon pag
1: yes,
2: Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad ni mo.
1: 49 ako, sir. So makumita ito nga.
2: 49. Ito ang ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po na menstruation. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang gyud siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugod itong ako ang kanang bingod na padung dere sa lubot.
2: Okay, naog sa, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man.

0: sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po o ganang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, niya na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, kung yes, nibalik na sa normal, madam, minyo man ta, madam, arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuana, mo dagayday na sa ang sapa.
0: Sir, sa ko ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani? Bola po na ko ang experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga, so, kuana, kaning sa ato pa.
0: Buda, bye-bye na din, sir.
1: Matagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time katong wala pa nagkuan, sir, katong napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir, kay kapoy man unya, bali na jud ba yung sakita jud unya, ko ano, dry jud siya, sir. Honestly, dry jud siya.
1: Dry jud siya. So, karon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan, dagay day.
0: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang na-agid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
1: mag-print,
0: wow. Sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
1: Dili lang ka nang dagay-day. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mamili sa usay kagbay. Usay kagbay, siguro sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang din. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nag-uom mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan din ba kahit sa ako adako kayo kung pagtuo nga nag-menopause na din ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na din akong gipamati na wala din, natabangan din ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang
0: Bisayaan so,
1: ang Bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud, sir, kaning naagod sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balig yung sakita gid ana, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, daghan kay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa gani ta, Ma'am Melissa.
0: Ako, sir, sa Balamban, Arpili Balamban.
2: Yes, daghan salamat, Ma'am Melissa, diha sa Arpili Balamban. Yes, Amigos Capsule, ha, para sa tanan, para sa mga nanay nga mayroong karamdaman sa lumbar pain. Yes, ingon si Mark, Kuya Angel, na ako'y ipadala ni mo, Kuya Angel. Mark Balandre, DJ Mark, diha sa Radyo Bandera. Here we go, DJ Mark. Dear Kuya Angel, maupay na aga sa inyong lahat. Ako po pala si Mark Balandre sa Katarman Samar. Mayroon lang po akong i-share sa inyo, Kuya Angel, dahil sa aking pag-inom ng Amigos Coffee, Kuya Angel. Dati po kasi, Kuya Angel, hindi po ako mahilig sa mga babae. Pero dito sa Samar, Kuya Angel, sabihin ko po sa iyo, sabihan mo si Carlo, Kuya Angel, na mararasa ang mga babae dito, Kuya Angel. At saka, ano pa yung iba, Kuya Angel, mararasa ang mga babae at higugmaon ko ang mga babae sa Katarman Samar, Kuya Angel. Alam mo ba, Kuya Angel, na maraming mararasa ng mga babae dito? At saka, nakilala ko po, Kuya Angel, si Melissa. Akala ko, hindi siya maganda, Kuya Angel. Doon, ang tagpo namin ni Melissa, Kuya Angel. sabi mo sa akin, Mark? Oh, Melissa, ang rasa-rasa mo. Sige pa, Melissa, ang lasa-rasa mo.
3: Aray, Mark, ang laki ng kasili mo.

0: iyong kasili. Ang iyong kasili, Mark. Mark! Did you, Mark? Ang iyong kasili. Malaki!
1: Melissa, ang rasa. Ang rasa-rasa mo. Ang rasa-rasa. Ang rasa. Ang rasa mo. Ang rasa. Ang rasa. Ang rasa.
0: Mark, marasa ba, Mark? Marasa? Marasa ka? Ha? Marasa ka rin, Mark? Wag!

0: sili mo, Mark. Ah, arada, arada, aray, Mark. Aro, ara, ara, ang rasa, Mark.
1: Cheese!
2: Sa'yo,
0: salamat sa iyo, Mark. Naranasan ko ang kasili na marasa. Mark.
3: Mirisa. Mirisa ang ra. Ano ba 'yan? Nadagayday na ang turubig. Kadamo sa turubig, Mirisa.

0: Bakit marasa ng... Bakit marasa ang kasiri? Ang kasiri, Mark! Ang kasiri! Ah! Nagkasiri na! Ah! Ah, Mark!
1: Mirisa! Mirisa! Nagkasirit ng kasiri!
0: Yes, Mark! Ah!

Parang katawa po si Sherwin Canillo. Ingon si Mark, lami magyon ang kasili, Kuya Ijel, kay ginataan. Sana all, ginataan nga kasili. Ay, sorry, ikaw sa dyan, Sherwin, no? Katawa po ni taga Ubay Buhol na. Yan sa mga palangga, nga naminaw doon lang sa mga butikag parmasya, dyan sa inyo, dapit mga langga. Kutaw na sa kape nga lamian, kape doon ay vitamin C. Ang kape nga gikurutaw na sa mga taga Samar. E kasi po, ang sabi ni DJ Mark dyan sa Samar, papaay ko, maras.

0: Chairman Samar, sabi ni Mami Risa. Available po ang ating Amigos Coffee. Plastic trading dyan sa, plastic trading dyan po sa public market ng Katarman Samar. Available po ang ating Amigos Coffee. Atlas Pharmacy, mapalit po ito ang Amigos Coffee. Pilcare Pharmacy, Tradeways Pharmacy, PH Care Pharmacy at sa lahat na pharmacy dyan sa Katarman Samar or sa lahat na nakikinig ngayon. Ano pang hinahanap? Hanap niyo. Hanapin niyo na si DJ Mark. Mayroon siyang marasa na kasili. Ay, DJ Mark, tama ba? Hanapin niyo si DJ Mark. Mayroon siyang marasang kasili, mga palangga. Yes, sa tanan-tanan nga namin o palangga, kay ba naman ta sa palituan ang kape nga lamian? Kape nga tunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Kape nga muhatag o gabtik o kaligon sa tuang panglawas. Isang kape lang yan, mga palangga, tatak Amigos ko. Mananga sa tanan-tanan nga naminaw. Maupay na aga po sa inyong lahat. Hoping na marasahan nyo po, matikman ang marasa na kape. Sabi ni Amigos Capsule of Coffee. Sabi po ni DJ Mark, hanap-hanapin ko po, Kuya Angel, si Mirisa kasi ang rasa. Grabe ka naman, Mark. Oy, sino yung hanap-hanapin mo siya? Si Mirisa kasi ang rasa. Yes, magandang maraming salamat po or dagang salamat sa tanan. Ito po ang inyong kuya ng Amigos, Kirik Herbal Coffee Mix. Hindi marasa, ha? Hindi po ako marasa, Mark. Si Mirisa at si Mark lang ang marasa. Yes, dagadagang salamat, mga palangga. Sa paigi paabot para sa tanan, kutawin ang masarap na kape ang Amigos ko. Nagasalamat, nagasalamat ug maayong buntag.
1: Tawas atong ginapili, ginahanglan lang mo inumog Amigos Coffee.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil

0: Extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best! Panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
6: Drink responsibly.
8: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
9: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
8: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
10: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
8: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
11: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
12: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
13: ECR Dry Goods Store.
12: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
13: ACR Dry Goods Store.
12: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule.

0: check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay

0: Nice, walang asukal.
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
0: Pampasexy.
1: Pampamacho.
2: Pampahealthy.
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
0: Perfect!
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
7: Basta radyo, ibandero mo!
8: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
7: Basta radyo, ibandero mo!

0: Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Uy, kabandera! Burmans na! September na! Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 11 ng umaga. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: my chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ACR Dry Goods Store.
13: ACR Dry Goods Store. di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng

0: At may yaman sa mga bitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: May yaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response.
6: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
3: Oo.
2: Tamang narinig ninyo.
3: Mas pinahaba.
2: Mas pinabongga.
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
11: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
10: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
10: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ECR Dry Goods Store.
13: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan, nabayan, at samahan upang mapagtagumpayan. Sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Cafemex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstore, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
2: R-I-S-E.
1: R-I-S-E. Rice Cafemex 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal paginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners, tunay nga, ang Rice Cafemex Herbal Coffee 1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen, at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras ng strong and healthy Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasan daan. Sa Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Rice Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buhay. Sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Cafemex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Hindi, magdala po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
4: silin? Ito, at kaysa po ito ng Infanta Quezon.
3: Ito, ang Pacloban City.
4: Si Alvin ng Barangay Santa Cruz.
3: Okay, sa Captain po.
5: Lahat ng mga tumingin na kayo. Tikman nyo ang rice cooking. Ang sabi ko sa kanila, bibili lang sila ng rice cooking kasi maganda sa pakiramo na.
3: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cooking para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
6: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito no, para magpadayin ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan na ko dyan sa Visayas country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee, lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayo lahat kinik, subukan niyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Bilang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan. Sa kanilang lahat, syempre, welcome na naman sa ating maladudun at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix. Po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo. Bukas na po ang ating numero 0969-29623, mga kaibigan. Ang ating po namang linya na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa para makapagkwentuhan na po tayo. Kung meron po kayong mga nais na maibahagi po naman na mga kwento ng mga karanasan, mga patutuo patungkol po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee, open na open po yan dito sa ating programa, mga kaibigan. Siyempre pa kung may mga katanungan po kayo na nais po ninyong malinawan na nasa isip po ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, pwedeng-pwede pong itawag po yan sa amin. 0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi po namang linya.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating po namang programa para makapagkwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating programa.

0: At syempre pa mga kaibigan, dahil po naman sa panahon ngayon, ano po, marami po yung pagbaha mga kaibigan. Marami nagtatanong sa atin patungkol po naman sa ano yung mga pwedeng, ano, pwede pong tawag dito, pwedeng maging mga karamdaman ngayon. Isa nga po dyan mga kaibigan, ay yung po namang leptospirosis. Isa pong malubhang uri ng bacterial infection po yan mga kaibigan na maaaring makaapekto po sa mga hayop at mga tao. Teka lang, meron tayong caller muna sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Oh, magandang gabi, magandang hapon po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ronaldo sa Sevilla.
0: Ronaldo po.
1: Oh, Ronaldo.
0: Okay po.
1: Santa Barbara, Ilino.
0: Okay, Ronaldo. Iloilo. Okay po. Tatay, ilang taon na po kay Tatay Ronaldo?
1: 60 po.
0: 60? Okay po. Tatay, kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa. Nag-anap ako ng bilahan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Ay, nag-anap ako pa sa buong butika dito sa Santa Barbara. Wala pa.
0: Ah, okay po. Saan po kayo? Na ano pong lugar po yun, Tatay?
1: Santa Barbara, Iloilo City.
0: Okay po. Wait lang po, Tatay. At titignan po natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Santa Barbara, Iloilo. Ano po?
1: Iloilo City.
0: Santa Barbara.
1: Iloilo City.
0: Wait lang po, Tatay. Iloilo City. Okay po. Sa Iloilo City po, Tatay, napakarami pong mga produkto po natin ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Diyan po sa Angel Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Army Drug Store, Centro Pharmacy, Lacacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Socorro Drug, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, Surebees Corporation, CPT Pharmacy, De Herochi Pharmacy, Anvil Iloilo, Sukiya Pharmacy, and Butika Ilonggo. Meron po ng ating rice coffee dyan, Tatay.
1: Kuya Boy.
0: Lahat po yun, Tatay, na nabanggit ko, meron po ng ating rice coffee, Tatay. Hanapin nyo lang po, Tatay, yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Kasi hindi po ito bigas.
1: Kasi kuya yung kamay kan ko ang kan ba yung kulang dugo ko yung kan ba anemic?
0: Ah, anemic po kayo.
1: O katarata.
0: Ah, okay po, anemic po tsaka meron po kayong ano? Katarata, Tatay. Okay po. Tatay, malaki po yung maitutulong ng ating po namang rice coffee. Yung anemia po kasi yung pagiging anemic po ninyo, anemia ang inyo po namang problema, Tatay. Ano po? Yun yung pagkakaroon ng mas mababang bilang ng hemoglobin o yung red blood cells kesa sa normal. Tama po ba?
1: Oo, tama. Kasi hindi ko makatulog.
0: Opo, Tatay. Isa po yan sa mga matawag dito sa nagiging dahilan kung bakit po ganoon. Kaya kailangan po talaga ninyo makainom na po ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, makapagsimula na po kayo dahil matutulungan po kayo nito. Ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Yung hemoglobin po kasi, Tatay, ayan yung proteinang matatagpuan sa red blood cell. Samantalang yung red blood cell naman ay yung kulay ng pulang uri ng dugo na nagdadala po ng oxygen at nutrisyon sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan. Malalaman po sa inyo, sa mga pasyente, kung may anemia po ang isang tao kapag ang kanyang hemoglobin level ay mas mababa po sa 13.5 gram. Yun pong sa mapapansin pong maputla. Maputla po ba kayo, Tatay?
1: Oo, maputla po.
0: At madalas nangihina ang isang taong anemic. Tama po ba?
1: Oo, naglilingin ang ulo ko palagi.
0: Opo, ito po ay dahil sa hindi nga po nakakatanggap ng ang katawan ng sapat na oxygen. Bukod po kasi sa mga ito, maaari rin po makaranas ang pasyente ng pagkahilo. Gaya po ng nararamdaman po ninyo, pananakit ng ulo, mahirap sa paghinga, na nararamdaman niyo po ba yung, Tatay?
1: Oo, at sa pananakit ng katawan.
0: Opo, yung mabilis na pagdibok ng puso, pananakit ng dibdib.
1: Oo.
0: Pamimintig ng mga tenga.
1: Oo.
0: Tsaka malalamig yung mga kamay at paa.
1: Oo po, oo.
0: Ayun po tatay, yun po yung ano, yun po yung may anemic, ano po. Kaya mas maigi po tatay na simulan niyo na po yung pagiinom ng ating rice coffee.
1: Oo, nanganap ako kasi i-maintenance ko na yun, kuya.
0: Opo, makakatulong po sa inyo yung araw-araw na pagiinom ng ating rice coffee. Kasi kung naririnig niyo, matagal na po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Matagal na.
0: Opo.
1: Yung tatlong buwan na.
0: Maraming salamat po. Napapakinggan niyo po ba tatay yung mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Oo, marami sa Juan Mindoro. Marami sa Mindoro.
0: Tama. At napakarami pong mga magagandang patotoo ang napapakinggan po ninyo.
1: Oo.
0: At yun po tatay, ay pwede pong mangyari po sa inyo kasi ang gagawin lang po natin, ituloy-tuloy lang ay yung pagiinom ng ating rice coffee. Ang una po ninyong gagawin tatay, hanapin po yung tamang produkto po natin. Dapat makabili po kayo ng tamang produkto po natin dahil pag nagkamali kayo, dun pa lang, sa una pa lang, mali na yung ano natin. Kaya hanapin po natin yung RISE na rice coffee dahil hindi po ito bigas. Ang spelling po ng rice natin sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, RISE.
1: Opo.
0: Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan tatay. Ano po? Ang isang karton po tatay, nagkakahalaga po. Ang SRP po nito ay 180 pesos lang per box. May 10 sachet po yan dyan sa loob na inyo po namang aaraw-arawin yung pagiinom po tatay. Depende po sa inyo kung ilang sachet ang mauubos po ninyo sa isang araw. Wala pong problema yan. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton sa isang araw, wala pong problema. Dahil herbal po yung ating produkto, wala pong side effect, wala pong overdose tatay.
1: Salamat po.
0: Tatay Ronaldo, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee at mayroon na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tatay. Ano po?
1: Sige po, po.
0: Balitaan niyo po ako. Tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: God bless you po.
0: Mag-iingat po kayo, tatay. Maraming salamat.
1: Salamat.

0: 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Ano po? Tawag nyo na yan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, kagaya po ni Tatay Ronaldo. Yun po ang, kumbaga, nagagawa po naman ang ating Rice Coffee dyan po sa mga anemic. Ano po, marami tayong mga kababayan na anemic. Mapapansin na maputla at madalas nanghihina po yung isang anemic na tao, mga kaibigan. Tsaka yung sabi ko nga kanina na malamig yung mga kamay at paa. Marahil po, mga kaibigan, magtatanong po kayo kung ano po yung mga sanhi ng pagkakaroon po ng anemia. Maaring ito po ay dulot ng pagkawala ng labis na dugo o kaya naman ay hindi nakakagawa ang katawan nang sapat na dami po naman ng mga red blood cell. Dagdag dito po, mga kaibigan, may mga pagkakataon din na sinisira ng mismong immune system po kasi ng katawan ng mga red blood cell. Kaya ang mga ito po ay umuunti. Meron tayong caller. Hello, magandang kalusugan. Nawala, naputol. Okay po, sige po. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, na nababasa po natin, ano po, ang paglunas po sa anemia ay batay daw po sa uri, sa sanhi at tindi ng kondisyon. Sumalit po, kadalasan po kasi yung pasyente ay maaaring bigyan po ng doktor ng mga gamot upang tumaas yung bilang ng kanyang red blood cell. Ang iba din po ay sa pagkakaalam ko po ay sinasalina ng dugo yung pasyente kapag medyo malubhana po yung kondisyon. Bukod po dyan, syempre, pinapayuhan din ng mga doktor ang pasyente na sumailalim po sa special na dieta upang gumaling mula po sa kondisyong ito. Ibig mong sabihin, bibigyan po kayo, mga kaibigan, ano po, ibibigay po sa inyo yung mga, kumbaga, i-guide po kayo sa pagkain na ang kailangan po ninyo ay talagang nutrisyon. Pero mga kaibigan, sabi ko nga, kung nutrisyon po yung problema po natin dahil po sa pagkakaroon po ng anemia, nandyan po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan. Sagana po yan sa nutrisyon. Kasi po, mga kaibigan, isa po sa mga kadahilanan kung bakit po nagkakaroon tayo ng problema sa ating kalusugan ay kakulangan po ng nutrisyon. Yung pong atin po namang Rice Coffee, mga kaibigan, sabi ko nga, sagana po sa nutrisyon. Mayaman po sa nutrisyon dahil 15 herbal po yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, 15 prutas at gulay ang nakapaloob po sa isang sachet ng ating Rice Coffee. Kaya napakarami pong maibibigay po sa ating mga health benefits kapag tayo po ay umiinom araw-araw ng ating Rice Coffee. Ano po yung mga uri ng anemia? Meron po yung mahigit 400 ng mga uri na nanahahati po sa sila, batay po sa sanhi po nito. Ang iba po, mga kaibigan, ay yung pong iron deficiency anemia. Nagkakaroon po ng iron deficiency anemia kapag may kakulangan nga po sa iron sa katawan. Ang iron po ay isang uri ng mineral na kailangan ng hemoglobin upang magawa nito ng maayos ang kanyang trabaho. Kapag kulang ang iron sa katawan, hindi ito makakagawa ng sapat na dami ng mga red blood cell, mga kaibigan. Marami pa pong iba dyan, mga kaibigan, na mga uri niyan. Meron pa akong natatandaan, yung vitamin deficiency anemia. Yun yung nagkakaroon ng vitamin deficiency anemia kapag hindi po nagiging malusog ang mga red blood cell dahil hindi kumakain ang pasyente ng mga pagkaing mayaman po sa bitamina gaya po ng folate, vitamin B12 at saka vitamin C. Kung makikita po ninyo, mga kaibigan, kakulangan po sa vitamins at minerals, sa nutrisyon, ang problema po ng taong meron pong anemia. At swak na swak po dyan, mga kaibigan, yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dahil sagana nga po ito sa nutrisyon, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Marilu po.
0: Sino po?
1: Marilu Banuelos po.
0: Marilu. Taga saan po si Nanay Marilu?
1: Dito po sa Batangas.
0: Batangas.
1: Sa Banaba po, Banaba Center.
0: Okay po, Batangas. Ilang taon na po si Nanay Marilu?
1: 48 po, sir.
0: 48. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Marilu?
1: Sir, hindi pa po.
0: Hindi
1: itatanong
0: pa.
1: Ko nga lang po, sir, sa inyo kung saan po dito sa Batangas pwede makabili itong rice coffee.
0: Ay, napakaganda po ng tanong po ninyo. Actually, halos po sa Batangas, halos lahat po dyan ay pwede na makakabili po ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, dyan po sa Batangas. Saan po kayo sa Batangas?
1: Dito po, sir, sa Banaba Center. Parang do sa Balagtas Banaba Center.
0: Saan po kayo malapit? Malapit po ba kayo sa Lipa City, Batangas City, San Pascual, Bawan, Lemery,
1: sa
0: Malbar, Tanawan, Santo Tomas, San Juan? Saan po kayo malapit?
1: Eh, dito po sa bayan po ng, ano, sa Balagtas po, Batangas City, dito po ako sa Balagtas. Dito po ako nakatira sa Banaba City, Banaba.
0: Batangas City mismo po?
1: Opo, opo, sir.
0: Okay, sa Batangas City po, Ma'am Marilu, pwede tayong makabili ng ating rice coffee dyan sa Pharmacy Well. Neos Pharmacy, City Pharmacy, PIO Store, Cantos Drug 1 and 2, Yusara. Yusara Grocery and Three Brothers Store. Meron po ng ating rice coffee doon.
1: Apo, apo. Sa bayan po, bayan.
0: Sa bayan. Nakuha po ninyo kung saan?
1: Apo, apo.
0: Okay.
1: Sir, ano po yun? Pwede po, sir, ito din na. Dahil ako po, sir, ay bagong pa lang. Mga 4 months po. Pwede po itong nainom. Pwede po ito sa bagong upira. Dahil ako po, sir, bagong upira lang. 4 months lang po nakalipas.
0: Yes po, nanay. Napakaganda po nito kasi nga po, binibigyan po tayo ng sapat na nutrisyon. Pinag-uusapan natin kanina. Yung sapat na nutrisyon. Kapag tayo po ay ganoon, nag-undergo tayo ng operation, nawawala po yung ating lakas, ano po, na nababawasan dahil po sa kakulangan po ng nutrisyon at may mga pinagdaanan po tayo. Kailangan po natin ang ating rice coffee kasi nourisher po yung ating rice coffee. Sa taglay po nitong 15 perfectong kombinasyon na mga herbal, ito pong 14 in 1 plus 1, 15 po yan na herbal po, nanay, yan po ay nagbibigay po sa atin ng kasaganahan sa nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Kahit nga po hindi ka dumaan ng operasyon, kailangan po ng sapat na nutrisyon ng ating katawan para gumana ng maayos po ito. So kailangan niyo po, nanay, ngayon na, kung naririnig niyo naman po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, napakarami po niyan. Mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan ng ating rice coffee, yan po ay mangyayari po sa inyo kung tuloy-tuloy po ninyong iniinom ang ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.
1: Pero po, sir, pwede po yun na kahit ano, 2 times lang sa isang araw.
0: Yes
1: pwede.
0: Po, nanay. Wala pong problema. Kahit po dagdagan po ninyo, gawin po ninyong 3, 4, 5, 6, kahit ubusin nyo yung isang karton ng ating rice coffee, wala pong magiging problema kasi po herbal po

0: po kasing rice coffee, laging unang pumapasok po naman sa isip natin ay yung kumbaga sinunog na bigas.
1: Apa.
0: Diba? Hindi po yon sa atin. Ang atin po ay rice coffee. Ang spelling po nito, R-I-S-E. Hindi po ito bigas. R-I-S-E. Kumbaga sa Tagalog, bangon. Hindi po bigas.
1: Apo.
0: Kuha po natin?
1: Apo, sir.
0: Okay. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Kaya huwag po kayong magkakamali sa pagbibili po ninyo. Sa unang pagbili po ninyo, yan po yung critical sa paghahanap po naman pinakaunang karton ng ating rice coffee. Doon po, mangilan-gilan sa ating mga kababayan nagkakamali at hindi na naipagpapatuloy at nawawala na po ng gana dahil sa una pa lang nagkamali na nasayang na yung kanilang pera. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee.
1: Sige po, sir.
0: Maraming salamat po, Nanay Marilu. Balitaan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, Nanay. Asahan ko po yung tao. Yes po, maraming salamat.
1: Apo, thank you po, sir.
0: God bless po.
1: Magandang tanghali po, sir.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Thank you very much po.
1: Apo, thank you po.
0: Ang ibigan niyan po si Nanay Marilu ng Batangas City. Lagi po namin sinasabi, inuulit-ulit po namin kasi mangilan-gilan pa rin sa ating mga kababayan nagkakamali po talaga. At ang nagiging problema ay nawawala na po ng gana na ipagpatuloy yung paghahanap ng ating rice coffee o pag-iinom ng ating rice coffee dahil nga po nagkamali sa mga unang, yun yung pinakritikal sa ating po namang kumbaga programa sa ating po namang paghahanap ng ating po namang rice coffee dahil po doon, mga kaibigan. Anyway, mga kaibigan, tayo po ikapos na naman sa oras. Paalam na po ang Lingkod. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating Manong Abala, ito po naman ang Lingkod. Ako po naman sa kinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang testimonya, bay na nagbabago sa kanyang buhay.
3: Si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Kaya ako bukol sa magkabila ang dibdib. Bunta. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na nag-uwik ako, yun, na ano ko na, lang, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng rice coffee. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice coffee. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. Salamat ako sa Panginoon. Boy, sa magandang resulta, hanggang ko na rice coffee, na dalawang bukol ko ng bigin.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available na.
4: Oras sa Radyo Bandera, alauna ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
6: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.

0: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
14: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
15: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe official Facebook page.
3: J-Mart,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
11: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Uyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
10: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
10: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2,
0: Raspado Boarding House,
14: ECR Dry Goods Store.
0: ECR Dry Goods Store, di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Basta radyo, ibandero mo.
15: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
14: Basta radyo, ibandera mo.
16: Bandera Heartline.
17: Bandera Heartline.

bandera. Burmans na. September na. Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga. Dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs. Mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigil.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy

0: Creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
1: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
0: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
1: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee na

0: 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies...
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago,
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kupo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy hapon na!
1: Hoy, happy

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly. All my ladies...
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
3: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
4: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
5: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
6: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
7: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
6: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
8: Sa radyo, ibandera mo!
9: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
10: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
9: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
11: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3

3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Choco yun nam-nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Basta radyo, ibandero mo.
15: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
14: Basta radyo, ibandera mo.
16: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music?

0: Folk, rock, and country. Twilight Express.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
0: Radyo Bandera Katarman.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadalas 5.30, tutubalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye.
3: Tunog Kalye.
2: Tunog Kalye.
3: Tunog Kalye.
2: Tunog Kalye.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Here, drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
3: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
2: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
4: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
2: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang

0: ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Basta radyo, ibandero mo.
12: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
11: Basta radyo, ibandera mo.
13: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Lima isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Ako po si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

Bandera 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama. Lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Dorawan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at may yaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: May yaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Alas 6:00 3 na po ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Parang tawag dito ka Bandera. Parang kanina pa ako nagsimula. Parang totoo kasi simula pala. Good morning Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Katarman. Oy, oras na. Oras na para ano? Oras na naman mga kabandera para maging dakay na magyugyugay na. Ha? Ewan kayong bibitaw. Sino mahilig dyan bumitaw? Bibitawan na talaga natin na pamalakas. Para ma-realize niya na nag-iisa talaga siya sa mundo. Buenos dias sa mga kabandera. Gising na. Bango na. Ha? Mga kabandera ho natin, hindi pagising sa mga oras na ito. Bumangon ka na. Samahan niyo po hanggang alas 7:30 ng umaga. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo i-bandera mo. Alright, paunat-unat muna kita mga kabandera, ha? Para sandiri pa, maunat-unat yan ang adlaw. Paunat-unaton tagod.

0: principe pa anche la scelta 30 nango maga gising na gising na bangun na talaga nito laging binabangon tuwing umaga. Anyway, sa araw tayo ngayon ng Webes mga kabandera, Setiembre 3 tuwig 2026 ha. Nagkakalimutan na tayo ngayon. Akala nyo eh, Friday na agad at nagpapachill-chill na lang kayo sa mga bahay ninyo, no? Sabi, Papa Prince, Friday na eh. Kailangan ko lang umabsin. Ah. Oh, hindi Friday ngayon. Webes pala, Webes. Pagkabuhat na, pagkabuhat na. Ganpalit na sana sa Lucara. Diri nga ni sa Lucara puto, ha? Kay Karasa. Ang puto marasa kaunoy na. Aray ko.
1: Aray ko.
0: Diba? Totoo naman talaga mga kabandera. Kapag kumakain ka ng puto, huwag mong dagdagan na yung puto ha. Kaya dagdagan mo pa ng litra dyan na...
1: Aray ko.
0: Hindi dapat idinadagtang o idinadagdag o idinudugtong. Oo, sige na. Oh, pagod na pagod si ate ah. Oo, malungkot, malumbay. Parang wala siya sa mood ngayon ah. Feeling ko may ginawa to kagabi. Dapat nga kasi may ginawa kayo eh. Ginawa nyo ba? Inuman daw kami, Papa Francis. Grabe namang inuman yan. Pala parang naduduwal ka. Alal to yung nanay mo, buntis ka. May hang Uber ka lang ngayon, Ray. Aray ko po. 0969-071-6213 ang ating linya, kabandera. Okay, pwede nyo akong tawagan. Ah. Oo, kahit maghapon tayo magtawagan. Oh. Yes, yes, yo, mga kabandera. Ah. 0969-071-6213. Hanapin sa Facebook, Papa Prince 949. Pwede kayong mag-PM doon. Pwede kayong tumawag via Messenger, ha? Doon sa Papa Prince 949. And of course, live na live po tayo ngayon sa ating page. Ang Radyo Bandera, Katarman Kabandera. Anyways, batiin natin ito mga nakatutok sa ating Radyo Bandera page. Mula kay Joshua. Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout po dito sa Barangay Pio del Pilar, Berry Northern Samar. Pa-shoutout din po ang Dorol at Flores family. Salamat sa pagpasa and more power. Parang bagong account to ni Joshua. Siguro madaming kaaway to sa isang account niya. Oh, kasi ganun yung kilala ko mga kaibigan, mga kabandera. Alam nyo ba kung ano ginagawa nila? Darus, ang dami na nilang account. Kasi pag hindi nila tight na yung kanilang account, pag marami na silang kaaway, lalo na kapag may marami silang utang, aba, iniiwan na nila. Magawa ulit ng panibagong account. Oh, pero hindi naman siguro ganun si Joshua. Pero trip lang ni Joshua na magano, na mag-iba ng account. Hindi na siya Joshua Bulan. Ano na siya? Joshua Iminda. Muntik nang maging si Los Biminda yung singer. Ah. Mula kay Merna Di Salas. Morning po, shoutout kay Dandan. Simpriano. Cipriano. Maylin de la Buena from Calbayog City. Mula naman kay Osrita. Mga pangalan ninyo, mga... Napahirapan yung talaga ako. Morning everyone. Papa Prince, happy birthday to me. Watching live from Barangay Pulangi, Katarman, Northern Samar. Happy birthday. Oo, happy birthday na lang. Punta, mayaon ka ko papansit. Di ka na kapag may panbara, kailangan may pantulak. Siyempre, pagkakain tayo, di ba, mabubulunan tayo pag hindi tayo alam snack. Good morning po, watching from Mondragon, Barangay Ninita. Mula yan kay Elmore Aguilando. Mula naman kay Liz Capila Oreo. Good morning, Idol, Papa Prince, at Kabandera. Good morning din.
2: Good morning.
0: Mula kay Liz Capila Oreo. Good morning, mga Kabandera. Mula naman yan kay Mama Selasor. mamalu. Oo. Good morning po. Mula naman yan kay Emma Melenda Dorin. Good morning. Opay nga aga, Papa Francelo Catarman, Radyo Bandera. Mula naman yan kay Kuya Roldan Laudinio. Shoutout po sa aming mga paraglukad sa Bulao, Papa Prince. Ryan kay Emma Melanda Dorin. Sana all may mga paraglukad. Oh, official account ko to, Papa Prince. Ha, ganun. Akala ko naman. Kasi yung lagi mong ginagamit yung Joshua eh. Oh, ngayon I know. Alam ko na pala. Wala naman kay Cynthia Mingulio. Mirigeldo. Hello, good morning, Kabandera. From Himbang. Hello, maupay nga aga. And of course, mula kay Elmore Aguilando. Good morning, Idol. Adi kami nag-emoj sa inhabang kuno nagkakape. Maraming salamat po sa mga nag-emoj. Nag-emoj, nagkukulaw. Once again, 0969-07-16213. Mga Kabandera, i-share na yung live nating pangmalakasan. Ano rin mag-share, hubagan sa bubota. Gusto mo yun? Happy birthday, Kera Marie Innocentes. Pabati naman po, Papa P. Hello! Happy birthday! Happy birthday to you! To you birthday, happy! 6:22 ang ating oras. Deactivate ko yung Joshua Bulan. Ah, kaya naman pala. Kaya pala sinasabi ko, asan si Joshua Bulan? Yung pala, ikaw na pala yun. Kaya ang iwan na pala sa ere si Joshua Bulan. Si Joshua Imenda na pala ang pumalit. No, Kabandera. Sa bagay, maganda yung mga official account. Mamaya pag i-add ka ng mga may gustong mag-add sa'yo, hindi, dali ka lang mahanap. Sana all. Oh, nagkape na ba kayo? Hindi pa. Nako, mga Kabandera. Kawawa naman kayo. Umaga-umaga, di kayo nakakapagkape. Oo. Puyat daw, Papa Prince, nun. Tulog pa. Man daw. Kadelikado na lang. Ano na lang? Puro na lang pag pinangaturo. Para na panginabuhi. Hoy, mga kasangkaya natin din sa palapag maupay nga aga. Yan, shoutout kay Clyde Lister Herrera Simpisa. Napirmi na mamati dida sa barangay Makagtas, Katarman. Maupay nga aga sa niyo mga kapamilya, mga kapuso. At mga kapatid pa. Oo. Balita ko, malapit ng piyesta dito sa Baybay. Oh, sino mga taga bye-bye di daw? Dirak niyo home on. Dirak niyo home on pan ko eh? Pag nangaran sini ka bandera. Pag perya. Oh, yun, pag perya pala. Kulyanin na si Papa Prince, matanda na siguro. Wala tayong magagawa doon. Pag matanda na talaga, eh, tumatanda na. Anyway, sa ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:24 na po ng umaga, mga mahal ko. Bakit nag-iba yung ano ko? Background ko dito, mga Kabandera. Wait lang ha, kasi nag-iba yung background natin. Again, oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Six:25 na po ng umaga. At syempre, oras na yan, mga Kabandera. Anid po yan sa inyo ng Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blend Coffee, ha? Gusto mo ba ng kape na hindi lang nagpapatanggal ng antok, Kabandera? Yung gusto mo kung kumbaga may nakukuhang pinipisyo ang pangangatawan mo sa pag-inom ng Amigos sa Coffee, Kabandera. Wow. Sa mga nagtatanong dyan, Papa Prince, ano ba naman ang makukuha namin dyan sa Amigos na pag-uminom kami? ako, napaka-basic lang naman ito, mga kabandera. Iinom ka lang. At itimplayin mo lang naman. Iinom ka pa. Ay, inumin mo lang. Magkakaroon ka pa ng ano, tawag dito, ng benepisyo sa iyong pangangatawan. Ha? Dahil ang ating amigo sa Coffee Cabandera ay may green tea extract at green coffee extract. Ha? Ito yung mga sangkap na natural na naglalaman ng compounds tulad ng antioxidant at caffeine. At higit sa lahat, may ginseng din ito. Ang ginseng ay tradisyonal na ginagamit bilang herbal ingredients para sa pangkalahatang sigla. Biruin mo nga naman, mga kabandera, kung inaanto ka pa ngayon, uminom ka ng, kumbaga, amigos coffee talaga. Kasi pag uminom ka, magigising ka talaga. Oo, ma-high profile ka. And of course, meron din itong L-carnitine. Mag-ibisayay ko dito. L-carnitine at Garcinia Cambogia. Ito yung mga sangkap na karaniwang isinasama sa mga produktong pang-wellness at weight management, ha? Oo, para sa mahilig magpaganda. Ito nang hinahanglan sang collagen, ha? Meron din itong marine collagen, sangkap na ginagamit sa mga produktong pang-beauty at wellness. Diba, ang ganda, ang ganda. Maganda, mas maganda pa sa kapitbahay mo. Oo, may psyllium husk, isang source ng dietary fiber din, kabandera. At marami pang iba. Meron pa itong spirulina, mangustin, ampalaya at stevia. Kasama ang iba pang herbal ingredients. Kaya ano pang hinuhulat mo? Ano pang iniintay mo? Gumamit at uminom na ng pinakabago at pinagkakaguluhang kape sa Katarman. Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blend Coffee Cabandera. Alam nyo, tapos na, no? Di pa, nandito pa ako, buhay na buhay.

Bahay Namon na nakikinig sa Radyo Bandera Katarman. Good morning. Wala naman kay Sir October 30. Good morning. Hello, hello, hello, mabuhay. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Oo, walang pipigil sa inyo. Magpakarami kayo. Magpakarami tayo pala, mga kabandera. Good morning, Jana C. Nakang absent kayo nyo, kalab team mo ah. Good morning po, Papa Prince, at sa Biena Family. Ay na Nanay Nida at Tatay Johnny, sa mga kapatid ko dyan sa Barangay Anito, Gamay, Northern Samar. At sa aking pamangkin na sina John Paul, Jake, Paulo, Jairo Smith. Ganda na pangalan ah. Jairo Smith. Jeremiel, Krisa Ferl, Lovely Joy, Niel. Ano to? Niel Rene, Clara, and Lolaine, and Clark Louisa. Thank you po sa pagbasa and God bless. Parang sinakop mo na ang buong barangay ng Anito sa pagpa-shoutout mo niya. Anyways, maganda yan, kabandera. 6:29 sa chan muna tayo, ha? Para mapukawan natin mga kasanggayan nga diri pa nagkakamata. Yan ang oras nga alas 6, 29. Oy, missing naman ho kayo. Lagi na lang bang ganito? Lagi na lang ba tayo matutulog? Kahit alam naman nating umaga na. Pero pinipilit pa rin natin na hindi bumangon. Hindi pwede. Kailangan nating bumangon. Oh, lagi nating tinatanong, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ka kanino? Bumabangon ako, Papa Prince, para sa pamilya. Kape. Shout out kula nga di si Sita sa Sitio Manahit, Barangay Baiga, ha? Happy morning, Idol Papa Prince. Mula naman yung kay John Paul Espinosa Sintino. Good morning, chachan muna tayo, kabandera. Dance Fitness.

Welcome back sa ating programa, ang Gising Norte. Eh, gumising na kayo, yung mga tulog pa sa mga oras na ito. Ginigigil nyo ako lagi. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:41 na po ng umaga. Oras, gindaragi hapon sa iyo, waray ba ang pinakabago? Nga kape sa kadarmaan, an Amigos brand, 15-in-1 herbal blend, coffee, mga kabandera. Oo, yung mga inaantok pa sa mga oras na ito. Magkape na kayo, bumangon na kayo, pumunta kayo sa mga pharmacy dito sa Katarman. Mag-ikot-ikot kayo sa mga piling tindahan, mga kabandera, dahil mabibili na po yan ang Amigos sa brand, 15-in-1 herbal blend coffee, mga kabandera. Kompleto talaga, di ba? Walang labis, walang kulang, perfect, ha? At syempre, para kumbaga, umagang umaga pa lang, gising na gising na agad ang diwa mo, be. Oo. Para diri ka na paantok-antok ba? Kapa friends, anong makukuha ang mga ingredient? Anong makukuha ang binipisyo dyan? Ininom kami ng kape kasi tayo mga tao, di ba? Pag umiinom tayo ng kape, gusto natin may mga, kumbaga, may pagbabago sa pangangatawan natin. Sa, di ba? Kumbaga, dapat, kumbaga maging party na yung kape na yon sa pang-araw-araw natin, kabandera. Kaya ito yung pinaka-the best na nire-recommenda lagi ni Papa Pre. Ang ating Amigos Coffee, kabandera. Sa mga nagtatanong na ba itsura niya, Papa Pre? Kasi promote ko na promote dyan. Hindi ko naman nakikita kung anong itsura niya. Kulay green yan eh. Asan na ba yung karton na? Ay, ito. Ganito yung tsura nito, kabandera. Wala nang laman, no? Taob na siya. Ubus na kasi araw-araw mo ba naman yung kinakapilagi? Hindi mauubos talaga. Parang ano lang yan eh, parang ulam lang yan na masarap na lagi mong binabalik-balikan sa isang karinderya. Amigos Coffee, mga kabandera, may green. Meron itong green tea extract at green coffee. Green coffee extract, o diba?

traditional na ginagamit bilang herbal ingredients para sa pangkalahatang sigla. Meron din itong L-carnitine at Garcinia Cambogia. Marsangkap na karaniwang sinasama sa mga produkto pang wellness at weight management. May marine collagen, sangkap na ginagamit sa mga produkto pang beauty at wellness. May espirulina, nabubulol pa. Espirulina, mangustin, ampalaya at stevia, kabandera. Kasama pa ang marami pang mga ingredients na tamang-tama. Oh, swak na swak, ginahanglan sa naton mga lawas. Na ano pa niyo ginulat, sugod na sa katanan ng mga pharmacy. Didi sa buntusan katarman. May lista, parang may listahan ako niyan dito kung saan mapapalit yan eh. Eh, gusto ko malaman nyo yan. Malaman, maalamagan, maalamagan pa sa maalamagan. Alright, mabibili po ang Amigos Coffee sa Loon Mini Mart Katarman, Plastic Trading, Alaw Store, Atlas Pharmacy, Selker Pharmacy, Tradeways Pharmacy, PH Care Pharmacy, at sa lahat ng pharmacy dito po sa buong Katarman, kabandera. Kapag ihapon natin ang San Miguel Pilpils, and that's your global Filipino beer. Para sa mga parang inom, parang tayong. Anyways, tuloy-tuloy ho tayo. Basahin ho natin itong mga nakatutok sa atin. Ako, baka mamaya magtampo na to sa atin. Sabi yung Papa Paris, diba hindi ka nagbabasa? Sorry na agad. Bueno, ine, pabarang ako niyo ha. Sige, magbabarangan tayo. Hello kay Ana Lynn Infante. Sabi niya, kaway-kaway sa mga kagawad niya din sa barangay Kaligang, labi na ko ng Amon Kapitan. Sino man niyo, Kapitan? Oo. And of course, mula na kay Tita Roda. Moscosa Morning Bungtusan Gamay. Town Fiesta is coming. Ano? Happy Fiesta dida sa barangay. Barangay. Hinihimo na barangay ang bungto. Dida sa mga taga Bungtusan Gamay. Oh, yung mga taga Segundo Distrito. Magandang morning. Shoutout natin yung mga taga ano dyan, taga Sky Radio Gamma 97.1. Dyan kay Manager Arnold Kapukyan. Ang pinakamahusay nga nagdadaraga. Nagdadaraga. Para ako nino sira na tita, Tita Roda nagdadaraga. Si Tita Roda ang daraga san Artichi. Si DJ Arnold naman ang daraga san Gamay. Mula naman kay Maal Rindo, sabi niya, good morning. And dagdag naman ni Velna Ginoy. Ginoy o Hinoy. Good morning, idol. Good morning, man. Sa nanay ko nga si Erlinda, si Bucci. Macho dyan sa Rosario, Northern Samara. Wala naman kay Sally Sernito. Good morning, DJ. Ay, wala naman kay Lito Aba. Aba Dinas. Ang hirap ang pangalan. Maganda lang i-pronounce yung Lito. Sa apelyedo, nalilito na ako. Aba Danis pala. Good morning, sir. Shoutout sa lahat ng mga Amigos Coffee users ng Katarmana at sa buong Samara. Ay, good morning sa inyong lahat mga kabandera. O, sinasabi ko sa iyo, parang pag uminom ka ng kape, maa-addict ka na. Maa-addict ka sa pag-inom ng kape. Ibang addict naman yung nasa isip mo. O, ano, lagi na lang tayo ganyan. Ha? Lagi ka na lang sabog, ha? Hindi mo alam kung anong ginagawa mo dyan. Lutang yoy. Good morning, Papa Prince. Malamang kay Ron Kahanda. Good morning. Lino kay Gabion. Good morning, Papa Prince. Kapi-kapi. Shoutout kay Jason Paraningan kay Rami Espinya. Shoutout sa mga taga-Katigbian daw ko, no? Maupay nga aga sa iyo. Midilisa. Midilisa. Good morning po, Kuya Prince. Shoutout po dito sa Isla Atarnate. Have a good day po. Maraming salamat. Si Jovelyn Sumudo. Sabi niya sa atin, good morning. Aba, good morning din. Shoutout kay Jason na paraningan kay Ram Espina daw, ha? Magandang morning sa inyong lahat. Good morning.
Wala naman kay Samuel Kapangpangan. Shoutout sa Barangay Osminia, Palapag Northern sa Marilo. Maupay nga aga sa mga taga Palapag. Di ba yung galing ka ng Osminia, turo padla si doon na bangon, Bagakay. Pero pag digat nga sa Bagakay, karag mga shortcut sa bukid ka maagi, hingalon ka lang muna. Hingalon ka lang muna tis ka makadatong sa Bagakay. Kasi yung mga kamag-anak ko dyan, doon dumadaan sa may pag pupunta sila ng Kanunghay, pupunta sila ng Samba ito. Doon sa Kag-Anibong, yung pinunta ni King Lax, na nagmotor siya ng pagkalayo-layo. Tapos tumirik pa yung motor na sinasakyan niya. 6:49, that is our Philippine Standard Time, Gabandera. Kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ang radyo hindi number one pero lagi mong tinututukan. Malamig na yung kape ko. Pasawa. Oo, sabi niya, mala, wara ka Papa Prince, mag-love story kahapon. Wala, absent si Papa Prince. Pero mamaya, sure bull yun. Abangan niyo pala ako mamaya, launa hanggang last stress ng pagkahapon sa programang Bandera Heartline. May mga problema sa pag-ibig. Problema sa pamilya, pwede na rin, sama na rin natin. Kaya lahat ng problema nyo, isama nyo na rin. Tapos sabay-sabay natin itapon niya. Mamaya sa programang Bandera Heartline, no, mga kabandera? Para masaya ba? Di ba? Alam nyo mga kabandera, kapag may mga problema kayo, ano yung mga problema sa iyong mga kinabuhi? Pag bagaw pa nga ni mga kasangkayan, pag naiistorya naton sa natong mga kasangkayan o sa pamilya, naggagaan na naton pakiramdam, di ba? Parang nga yung sabi natin, hanggang sa pakiramdam kapag nasasabi ko sa kanya na crush ko siya. May mga ganun eh. Huwag mong kinikim-kim yung problema mo. Huwag mong sarilinin. Lagi ka nalang nagsasarili ng problema. Ikaw, God. May iniisip mo dyan. 0969-07-16213 mga kabandera. Once again, 0969-07-16213. Tawag na. Ayaw mo tawagan, hindi ka itong matawag sa akin, ha? Hanapin sa Facebook, Papa Prince 949. Pag hindi mo nahanap, ikaw ang hahanapin ko. Ay, may ganun. Ano, naghahanapan tayo dito. Ay, gisingin na ho natin yung mga kabandera natin dyan sa Barangay Baybayan. Oo, porkit malapit ng piyesta sa inyo, mag-aalto ka na lang kayo. Tulog na tulog lagi. Tapos pag dumada naman ako dyan, minsan, ang lalakas ng radyo dyan, ha? Aray. Tapos Radyo Bandera. Maraming salamat. O, sa mga kabandera natin, always nakatune, nakatutok at nag-aabang sa programa. Ay bago, ginagawa nilang alarm clock daw ni si Papa Prince tuwing umaga. Nga lang, late din sila. Kapag late na pumasok si Papa Prince, aray ko po. Oo, yun yung tipong nanggigising tayo, pero ako, hindi pa ako gising. Siyempre, tao rin naman ako, hello, napapagod din naman. Akala nyo sa akin, robot. Robot nga minsan, napapagod, di ba? Pag napapagod yung robot, anong ginagawa? Nag-stop. Nalubat ang battery. Mula kay Lito Abadanes, maraming salamat daw, Papa Prince. Wala naman, sir. Users po ba kayo ng ating Amigos Coffee, kabandera? O, kabanderang Lito Abadanes. O, kaya, parang ganda. Pasok, kabanderang Lito. Ako'y nalilito na. Sira na ito, may utang, Bagaw, sira na ito, may utang, mao... Mapintas, mao... Asya na dama. Si Arnold ang babaeng maluwang. Si Tita Roda ang babaeng wala, waray, hilabti, wara, hidum, iti.
Ayaw na yung pinatawa, kayo nangangatawa. Bagaw niya, hala, patal ka ni DJ. Si Arnold Gono, ang babaeng malu. Maluwang. Tita Roda naman daw, ang babae ko nang wara hilabti, wara hidum iti. Waray kadukduk, kumbaga. Mao, konsuga. Virgin na virgin na natake. Ay, kaarawod mo ako na sa mga babaeng nakuha na, nadumitan. Ay, 6:54. Susunod ng ating balitaan, mga kabandera, ha? Mabilis ang balita lang ito. Kailangan natin ito, eh. Magbabalik pa rin po si Papa Prince. Tutok lang, kabandera. 6:54 ang ating oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling suma sa inyong programang Gising Norte para idamapreskong balita ngayong araw ng Webes, Setyembre 3, Tuig 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahing papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Ay sa regional, Catechism at Value of Formation o Values Formation Classes. Ito turo sa mga paaralan sa Eastern Samar. At Borawin Community College, top 2 sa mga eskwelahan na may pinakamataas na passing rate sa CLA 2026. Sa ating lokal, DOST-SEI undergraduate bukas para sa mga aplikante hanggang Setyembre. This is shitty. PGNS nakipag-ugnayan sa Linggo ng Kabataan sa Lope de Vega. Halos 400 kabataan sumailalim sa skills training.

sa ating national. DA humiling ng dagdag na pondo para labanan ang epekto ng El Nino. Sa ating international, Ebola outbreak sa Congo. Lumobo na sa 6,000 ang kaso. Higit 2,000 na mga nasawi na, Kabandera. At sa ating sports, Ayala Abante sa round of 2 ng US Open. Rematch laban kay Olenikova. Abangan na. Sa ating showbiz, Barbie Fortisa, walang pakialam sa mga nagsasabing nagbago na at naging mayabang na siya. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, eksaktong alas 7 na ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Amigos Coffee Mix. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakipagtulungan ang Department of Education o DepEd, Eastern Summer Division at ang Roman Catholic of Borongan para sa pagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan sa ilalim ng Project SARIG o strengthening makajos at makatao core values. Isasagawa mga voluntaryong katikisem station para sa mga estudyante na is lumahok. Layunin ng proyekto na palakasin ang good manners and right conduct o GMRC. Gayon din ang values education bilang bahagi ng paghubog sa moral at spiritual na pagkatao ng mga kabataan. Ang mga sesyon ay pangungunahan ng mga voluntaryong katikesta, katuwang ang mga opisyal ng paaralan. Isasagawa ang mga ito sa parang hindi makakaabala sa regular na klase ng mga estudyante. Nagpahayag naman ng suporta ang commitment ang DepEd at Simbahang Katolika sa naturang inisyatiba upang makatulong sa paghubog o sa paghubog ng mabuting asala, pagpapahalaga at responsabling pagkatao ng mga kabataan sa buong Eastern Samar. Ngayon! Samantala, ipinagkaloob na ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta ng Agosto 2026 Criminology Licensure Examination o CLE noong Setyembre 1. Batay sa datos ng PRC, nasa 16,952 sa kabuuan 29,452 na kumuha ng pagsusulit mula sa 32 testing centers sa buong bansa ang nakapasa. Sa inilabas na resulta, nakamit ng Burawin Community College o BCC ang ikalawang pesto sa mga paaralang may pinakamataas na passing grade para sa mga institusyong may 51 hanggang 100 examines. Nagtala ang BCC ng 97.98% passing rate. Samantala, tabla sa unang pwesto ang Tarlac State University at Aurelio University San Jose na kapwa nakakuha ng 100% passing rate. Samantala, kabilang din sa mga nangunguna ang Eastern Summer State University Borongan na nasa top 8 sa kategoryang may 30 hanggang 50 examines matapos makapagtala ng 86.67% passing score. Pasok naman sa top 10 ang isang examine mula sa Southern Leyte State University, Sugod. Si Shaira Mi Iligan Ibanez na nakakuha ng 92.45% rating. Isang magandang resulta ito para sa mga paaralan sa Eastern Visayas na patuloy na nagpapakita ng husay sa larangan ng criminology. Balita ngayon! Oras sa Pilipinas, alas 7.04 na ng umaga, Kabandera. Oras gindara sa iyo sa The Best Coffee Green. Ang kaping ora palpitation ng Dirimas Lom sa iyo, surok-surok. At Best Coffee Green, mapapalit na sa katanan ng mga pharmacy
diri sa Bungto San Catarman. Sa balitang lokal, Kabandera, may pagkakataon na po ang mga kwalipikadong estudyante na makapag-apply para sa 2027 DOST SEI Undergraduate Scholarship. Dahil bukas pa ang online application hanggang Setyembre 17 taong kasalukuyan huyan, Kabandera. Ayon sa Department of Science and Technology, Science Education Institute o DOST SEI, hinihikayat ang mga estudyanteng papasok sa kolehiyo sa academic year 2027 to 2028 na mag-apply sa naturang scholarship programa. Kabilang siya maaaring mag-apply ang mga grade 12 student na magtatapos sa school year 2026 to 2027 at nasa STEM strand. Ngayon din ang mga kabilang sa top 5% ng graduating class para sa mga estudyanteng hindi STEM ang strand naman. Maaari ring mag-apply ang mga nagsipagtapos ng grade 12 sa nakaraan o sa mga nakaraang school year ngunit hindi pa nakapag-enroll sa kolehiyo basta't natutugunan ang STEM o non-STEM requirements. Samantala, nakatakda naman ang qualifying examination sa Nobyembre 14 at 15, 2026. Ang mga interesadong estudyante ay maaaring magsumiti ng kanilang aplikasyon sa pamamagitan ng opisyal na DOST SEI Scholarship Portal. Para sa kumpletong impormasyon at listahan ng mga requirements, maaaring bisitahin ang opisyal scholarship website ng DOST SEI. Kaya naman mga kabandera, oh, maganda tong oportunidad, ha? Pagpalampasin ang pagkakataong ito para makamit ang scholarship at makapaghanda para sa pag-aaral at karera sa larangan ng science, technology at innovation. Ngayon! Samantala, Kabandera, patuloy ang pagsisikap ng Provincial Government of Northern Samar o PGNS na palakasin ng kakayahan at kalaman ng mga kabataan sa lalawigan. Nakilahok ang PGNS sa municipal-wide linggo ng kabataan celebration sa Lope de Vega noong Agosto 29, 2026 sa pamamagitan ng Provincial Youth Development Office at pagsasagawa ng ika-25 kabataan karavana. Inatayang nasa 400 kabataan mula sa iba't ibang barangay ng Lope de Vega ang lumahok sa buong araw na learning session, workshop at symposium na pinangunahan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at mga ahensya. Kabilang sa mga natutunan ng mga kabataan ang graphic designing gamit ang Canva na itinuturo ng Provincial Information Office. Nagkaroon din sila ng hands-on training tungkol sa basic firefighting, life saving at emergency response plus sa Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinalakay rin ang mga usapin tungkol sa gender-based harassment, youth awareness at drug awareness and prevention sa pangungunan ng Commission on Election, Armed Forces of the Philippines at Municipal Police Station. Samantala, nagsagawa naman ang Northern Samar Public Employment Office ng Skills Registration at Skills Assistant upang matulungan ang mga kabataan na matukoy ang kanilang kasulukuyang kakayahan, pangangailangan sa skills upgrading at maging ang mga oportunidad para sa career coaching. Ayon sa Provincial Youth Development Office, patuloy na isinusulong ng pamalang panlalawigan ang mga programang tulad ng Kabataan Caravan upang mapaunlad ang kakayahan ng kabataan, maihanda sila sa trabaho at matulungan silang maabot ang kanilang buong potensyal. Oras sa Pilipinas, alas 7:09, Kabandera. Hindi rin ito sa iyo sa Amigos Coffee Mix.

0: ang nasabing pondo nito ay maaring kapusin sa susunod na mga buwan dahil sa epekto rin ng habagat at mga bagyo. Nakakailangan din ng henhsa ng 8.7 billion peso para sa fertilizer assistance sa mga magsasakat, dagdag na 10 billion peso hanggang 12 billion peso para sa mga mangingisda sa ilalim ng mga programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kawandera, sa ating balitang internasyonal, patuloy na ikinababahala ng mga opisyal at residente ng Democratic Republic of Congo ang mabilis na pagtas ng kaso ng Ebola na umabot na sa mahigit 6,000, samantala umakyat na rin sa 2,911 ang bilang ng mga nasawi dahil sa naturang sakit. Ayon sa mga ulat, ang Bodibogius Trina ang itinuturing dahilan ng mabilis na pagkalat ng Ebola virus. Umabot umano sa 60 health zones sa 6 na probinsya ang apektado ng outbreak. Ayon kay DW correspondent Jonas Gerdi, maaring marami pang nasawi bago tuluyang makontrol ang paggalat ng virus. Nahihirapan naman ang mga response team na makapunta sa mga apektadong lugar dahil sa patuloy na kaguluhan at problema sa seguridad ng ilang bahagi ng Congo. Dahil dito, umapila na ang United Nations para sa karagdagang pondo upang makatulong sa pagtugon ng pagkontrol sa Ebola outbreak. Sa detalye ng balitang sports, matapos ang dominanteng panalo ni Pinay Teen Star Alex Ayala kontra kay Mary Estuciana sa round 1 ng US Open 6-1-6-2. Sa susunod na haharapin ng Filipina Teen Star ang Ukrainian na si Oleksandra Olikova sa round of 2. Mabilis na tinapos ni Ayala ang kanyang unang laban matapos kontrolin ang dalawang seat laban kay Estuciana sa score na 6-1-6-2. Ipinakita ng 20 anyos na Filipina ang kanyang agresibong laro at composure upang makakuha ang pwesto. Makuha ang pwesto sa ikalawang round ng prestihiyosong torneo. Mas magiging kapanapanabik daw ang susunod niyang laban dahil isa itong rematch nila ni Olinkova. Huling nagharap sina ni Ayala at Olinkova sa Strasbourg kung saan nanaiga ang Ukrainian sa isang mahigpit na 3-set battle sa score na 3-6, 7-5 at 6-3. Gaganapin ang kanilang round of 64 match sa Louis Armstrong Stadium sa New York City sa Setyembre o ngayong araw ho yan, mga kabandera. Setyembre 3, 2026, alas 11 ng gabi, oras sa Pilipinas. Alas 7:13 na, mga kabandera. At sa detalye ng ating balitang showbiz, walang pakialam ang Kapuso star na si Barbie Portiza sa mga taong nagsasabing nagbago na siya at naging mayabang na dahil sa kanyang narating sa showbiz. Ayon sa award-winning actress, hindi niya iniintindi ang mga ganitong komento mula sa kanyang mga bashers. Para kay Barbie, ang kanyang kasalukuyang estado sa industriya ng showbiz ay bunga ng kanyang pagsisikap, sipag sa trabaho at pagmamahal sa kanyang ginagawa bilang artista. Anya, ang tinatawag na iba na pagiging mayabang ay maaring bahagi lamang ng kanyang self-confidence o tiwala sa sarili. Ipinahagi rin ni Barbie na noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz, palagi niyang kasama sa mga audition ang kanyang mami mula sa Binyan, Laguna, bumabiyahe umano sila ng halos 5 oras papunta sa GMA Network para lamang makapag-audition. Ngayon, patuloy na nakatoo si Barbie sa kanyang karer at sa mga bagong oportunidad sa showbiz habang mas binibigyan naman niya ng panahon ang kanyang pamilya. Alas 7:14 oras yan sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising North. Huwag kayong aalis, kabandera, dahil para sa more tugtugan, more kulitan, more chismisan, more na wash outan dito, mga kabandera, ha?
1: Aray ko!
0: Pag babalik pa rin po ako. Kaya huwag kayong aalis. Ito rin po si Papa Prince, Papa Muna Prince, si Pipa. Manatiling nakatutok dito lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
11: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
10: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
10: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ACR Dry Goods Store.
13: ACR Dry Goods Store. kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Basta radyo, ibandero mo.
13: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
12: Basta radyo, ibandera mo.
14: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
15: Gising Norte! Gising Norte!
14: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
15: Gising Norte!
14: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

0: Yes, welcome! Welcome ka bandera! Welcome sa buhay niya at welcome sa buhay ko. Ayusin ko lang yung mic kasi tataas tas bumababa. Parang ikaw lang yan, tataas ka tapos bumababa ka minsan. Well, good morning kay Clyde Easter, sabi niya. Kanina pa, nakatutok sa Impapa Prince sa radyo. Maraming salamat. Good morning to all makagtasanan nga always na mamati sa Radyo Bandera. Pa-shout out special and Impis family. Oo, nga permi ko na namamati. Mula naman kay Maricel Moreno. Pa-shout out Papa Pran sa Umayon and Tan family sa Barangay Osminia, Lope de Vega. Ay, nakatutok na rin sa atin si Belen Adaman, ha? Adaman? Admanan pala. Admanan.
1: Aray ko.
0: Ayaw! Oo, nagkakamali. Bala ko ang daman eh. Anyways, nag-share na ba kayo kabandera? Wala pa. Mahala kang panhubagam kang sa bubot ko mo sa nat programa. 0969-07-1621-3 ang ating pangmalakasan na linya na pwedeng-pwede niyong tawagan. Hanapin lamang Papa Prince 949. Orang sa buong kapulan ng Pilipinas, 7:26 na mga kabandera. We're 4 minutes before 7:30 in the morning. Mamig na yung kape ko. Oh, sino ba yung hindi pa nagkape? Kabandera, ibigyan kita ng kape. Oo, yung kape na ano, tawag dito, pampalakas ng loob. Tapos pampatapang. Oh, kasi baka mamaya torpe ka, di ka lang makaamin. Oh, pangit yan, kabandera. Yung parang gusto mo siya pero hindi mo siya pero hindi mo masabi sa kanya. Duwag yarn. Ano tawag doon eh? Anong tawag nga doon, kabandera? Nakakalimutan sa dulo na ng dila ko. Oh, comment nyo na, baka alam nyo yan eh. Ayun, torpe.
2: After Friday.
0: Torpe pala tawag doon, kabandera. Kaway-kaway sa mga torpe. Tanak ko no, Papa Prince, mag-share mula kay Bilin. Ay, maraming salamat, Bilin. Wala naman kay Kit Celeste, pa-shout out sa Amigos Coffee user dyan sa Katarmain, ha? Oh, nagsisilabasan yung mga taga-Amigos Coffee, ha? Kabandera, kayo ba nag-Amigos Coffee na ba kayo? Oh, hindi pa. Ito ngayon yung pinakabagong kape na bago pa.

0: pag inumos ang kape, nga amigos, mga kabandera, tigda kakuan, higimata. May ganun pala yun eh. Sana may ganun, sana daw Papa Pers may ganun. Meron nga. Amigos Coffee Ngani. Try mo na kabandera. Ito yung bago nating kape ngayon na pinagkakaguluhan sa Katarman. Marami mga users nito. Ako kabandera, may mga may narinig akong testimony diyan sa may doon sa may bandang ano, Leyte, mga kabandera. Oo. Maganda pala daw to kasi ano eh. Pampati. Oo. Pampati GES. Puti na lang, hindi ako dito nag-ano.
1: Aray ko.
0: Ay, sabi na kulat ako, sabi ko, ah, totoo, totoo talaga yun. Pero, dinadahan-dahan ko lang kasi, baka, aray ko po, ina, wala, joke lang, joke lang. Inaano, pinapasaya ko lang kayo. Pag ganun kasi yung mga usapan, nabubuhayan kayo eh. Yung tipong parang natutulog ka na, tapos bigla ka magigising. Ay, ano yung sinasabi ni Papa Price? Ano ibig sabihin niya? Grabe naman yan. Waray kakuan, waray klaro. Ito po yung box ng Amigos Coffee, mga kabandera. Ganun yung tsura. Wala, kita mo wala ng laman. Paob na. Kasi araw-araw, umaga, tanghali, gabi, ito yung kinakapi namin dito sa Radyo Bandera, ha?
1: Lahat
0: ng stop dito. Yeah. Pero ito to naman talaga ang marasa, good man, ha? Oo. Dinini siya sawa, ha? Kaya ba yung masigod kitaon? Sawa. Pwede siya baso nga nag-aaso. Diba? Iaasuhin nga yan, Amigos Coffee.
2: Ayaw!
0: 0969-07-16213, mga kabandera. Once again, 0969-07-16213. And C617 dyan, C005. Tapos sino pa ito? Yung mga laging nagtitext sa atin. Si 4005.

mga laging nagte-text sa paparamdam sa atin, kabandera. Buti pa siya nagpaparamdam, no? Pero siya hindi na. O, oh, yung mga jowa ninyo hindi na. O, mamaya, abangan nyo yung story natin. Maganda. Hindi ko sasabihin ngayon kasi mamaya, ano pang sasabihin ko niya? Kung bago pa nga ni... Insugat ko na sa iyo. Hindi wala na ta, hindi na kayo excited niya. Sinasabi niyo na, alam niyo na yung story. Ay, alam ko na yan, Papa Fred. Mamaya na lang. Oh, para yung tak

Gunawuna. Hoy! Sabi nga kay Yadina, Yadina ang mga magraot ko na batasan. Adi ang mga tao ang pakialamera, inggitera, at adi ko na ang mga illegal na gawain. Anong klaseng illegal yan? Baka mamaya, delikado yan ha. Kapag may mga ginagawang illegal, hindi i-report nyo ninyo sa ano, sa police, di ba? Wala. Kasi, kumbaga, para at least, kamo, sayo kamsan iyo, bungto na mga kabulig para mawara ito ng mga naghihirimo sin mga iligal. Di ba, mga kabandera? At least, ikaw, nakabulig ka. No? At maraotas ito, inkasinahang ka. Di ba, maaram ka naman sa mga tao yan, ha? Di ba, kung sino pa yung gumagawa ng ano, ng mabuti, kung sino pa yung nag-care sa iyo bungto, siya pagin mamaraot, di ba? Halimbawa, ngayon doon parang tungit, ano? Ngayon doon parang tungit sa iyo, mga kasangkayan ko sa kanginan. Yan na, kay maraot, gindidiri sa iyo bungto, gindadakob sa mga pulis, di ba? Ikaw mga kay karoyag mong, ang iyo bungto, wara illegal, na ginihimo mga kasangkayan, igsumat mo, di ba? Igsumat mo sa iyo, kapulisan, nga mayo dito, nagtuturong it dito sa Puroka, Chorbatru. Kanina ka ito mga pulis, so, nadakop good man. Babaruan, ikaw ngayon na nagtukdo, no? Dance. Ikaw liwat ang kakasinahan, yun lang ang marao. O, alam nyo mga kabandera, yung mga inggiter, mga pakialamera, sabihin nyo, sabihin mo ano, Joshua, sabihin mo, wala ba kayong magawa sa buhay ninyo? At puro buhay ng ibang buhay ang pinapakialaman ninyo. Maawa naman kayo, Joshua, nagreklamo na siya, oh. Ah, kabandera, mga pakialamera daw kayo dyan. Mga pakialamera, mga inggitera. Isa naman niya sa mga sakit na Pilipino na hindi talaga makuha-kuha, oh. Eh. Oh, alam mo yung tipong, naikulwan mo si Kuan, si Madi, ano? Si Madi, naikulwan mo nga may daranga TV. Flat screen pagod, ano? Gida ko eh, kay 67 inches. Di ba mga kasangkayan? Di ka ikaw man kay Marites ka, inggitira ka, imuging kinulawan nga ito, tinutok mo, tub-tub saan, igabot sa kuwan, igabot sa irabalay. Marito na, doon siya itong ngayon, deliver ni kuwan. Ni Madi kuwan, sinigangaran. Si Madi Churba. Ngayon siya itong i-delivery Madi Churba. Tagdako yung TV ho. Di kang dawid siya din. Maa, nagbibinali dyan ko dadainin sin mga kuwa. Pero dapat gin babali dyan kay Pulawin naman lado. Pero yung man mayaman, nakapalit sin kuwa. Di ba may mga ganun mga tao mapakailang mereng gitera. Ano ba ang pakialam mo kung bumili siya ng TV? Ikaw, bumili ka rin. Wala kang pakialam. Diba, may mga tao kasi na nakabantay 24 hours sa ibang tao. Yung buhay nila mismo, di rin na nila napapanginan, no? Masuwerte man daw, kalamay pa nga mga tao, good man. Magilalaini nila sa ko, sa pakiramdam. Diba, ikaw nga, tao nga, wara ka ginihimo. Di ka niya. Susugaron ka pa, nagbabalik dyan kasi nano-nano daw. Kaya nakapalit kasing TV. Bisan kay kun, ang kamatuoran, gintirukan mo iton nga ko, nga TV, di ba? Mayon iton, mga kapitbahay ninyo, mga inggitera, no? Na sila mismo yung nagda-down sa inyo kapag may mga taong umuunlad. Kaya iyo kapitbahay, dati nga pobre, di ka na, nagyaman. Yaman diretsyo. Iyo kapitbahay, pobre, alam nyo nga pobre, di ka na tigda nag-business. Di ka na habang nagbi-business, eh, imo sira gin siniraan. Oh, maganda nga yung sigisira. Ano yung gisisiraan? Mas lalo itong ginahataas. Kamulugod, mananatili kayong ganyan. Di ba? Mananatili kayong chismosa, pakialamera, inggitera sa buhay ng ibang tao. Pero ano yung ginwawakay nga iyo igkasi tao, naunlad na. Di ba? Kayo, wala kayong improvement sa buhay kasi mawalan iyo ginihinimo giha, di ba? Dapat kasi mga kabandera, kung an iyo gin babantay sa iyo mga kapitbahay, yung iyo pagiging pakialamera is nanginginabuhi kamliwan, di ba? Hindi sana sabay-sabay tayong aangat sa Pilipinas. Diri kaya
porkit na ikulwan mo nga mala naguupay ang tindahan sa nimkapit bahay. Diba? Sisiraan, may chichismis mo nga to sa utod sa niyo barrio. Oy, si Maddy dito sa Luyo, nagtitininda overpriced. So, sigan, danay, expired na ang gimpipinamali dyan. Bisan kayo kung di rin man totoo, diba? Mga kabandera, huwag naman tayong ganon. Utang na loob para sa mga tao.

sigan Simba, ora-ora maldain, wara ka nahi mo doon nga sala. Ako, inaamin ko man, salaan man. Oo. Kasi waray tawo nga ko, hindi rin nagkakasala ka bandera. May nga doon tawo, ibang nga pasuro Simba, na kumpleto na an, na ano ini, 1 week na pagpinansimba. Pagagawas ang simbaso, sungayan ngayon ang batasan. Oo, mga kasama. Oh, may marami ako naririnig-rinig. Oo, mga kabandera. Alam mo, tipo minsan, ang gagandang, gagaling magsalita. May mga verse pang mga binabasa. Tapos, babaruan mo. Mo mo yan, ito siyang patasan? Okay, ano yan, ito siyan, iya, relihiyon? Kaya, naman nga, naikukulba, ano, ibabatean ko ito, nagpipinanlibak siya. Di kan, may alam, babasa-basa pa siya sin sa Biblia, sin mga kuat. Di ba, mga kabandera? Oh, wag niyo nang idama yung ano, yung Biblia sa iyo mga kapalingkian, ba? Kung magbabago ka, diretso ha, bago-bago. Kung magsimba ka, aniyo, kung ano niyo ni babaruan sa simbahan, iyo manig sa puso, iyo manig sa buhay, dire kay hanggang sa pagpapanggap lang. Marami kasing mapagpanggap, mga kabandera. Alam mo, mahirap yan yung mga taong ganon. Oo, kasi alam mo yung tipong, ay, parang ang bait niya. Kasi lagi siyang nagsisimba. Jesus, babo man. Ang batasan, mas urong pasan koan. Taga didi sa tuna, sa gilarumi. Diba, which is totoo naman talaga, kabandera. Ngayon talaga si Ton, ha? Kaya kamo, ang mga pakialamera, shout out na lang sa iyo. Ha? Oo. Mag-comment talaan na mayaon mga kapitbahay ng mga sansinya. Igampo na lang niyo nga kunta magbag-o na. No? Imbis nga igampo niyo nga kunano-nano lang nga karautan, igampo na lang niyo nga kunta magbag-o na si Madi. Diri na maging pakialamera kay nararamdaman ko gadya nga naiipala, naiinggit lang siya sa akin. Oo, kasi ako umuunlad na tapos siya, di ba? Kayo mga Marites, oo, mga Marites, mga chismosa, dapat yung ginagawa ninyo, imbis na makialam ka, magbantay san iyo, igka si tawo, ani mo, paghimo kam sina, bagaw pangani, igka ka-improve man liwat san iyo kinabuhi, di ba? Para sabay-sabay tayo nga angat, kasi ganyan na imong pagpipinakaraw san imo, igka si tawo, wara kasi ton makukuha. Wara ka, kay nano, magsugad ka nga ni, magpinanwakay ka nga ni tawo, mayaman ka. Na inikuntang hatanan kita, nagpinanwakay na kit mga tao, kay mayaman ngay ang kit. Madagdag ba points sa kuan, sa langit? Madagdag ba ni mo kinabuhi kapag mayaong katawo nga nawakay? Mayaong katawo nga i-dismiss? Madagdag ba ni mo kinabuhi? Diri, di ba? Oo, magiging maraot kala sa ibang mga tao. Kabandera, may tanimo kuan, animo tigamni, anig saksak sa nim utok, nawara kung may utok ka man, ha? Makasangkaya? Kasi hindi, di rito maupay, nga pasuro simba ka, animo batasan ka ng demonyo. Oo, totoo ito, gay. Gidadamo yan nakila nga nagsisinimba nga ang batasan malaan, basta dinalak magniniliya. Dere ko man sarig ninyo, drapas na. Ako na ito, ko, maulay. Iniisip-isip ko lang sa aking isip ko. Oh, may ngayon mga tao, mga sansito na, no? Ay, nako, kung mayaon la, sugara, kung mayaon la, medals sa mga kuan, o mga awards sa mga chismoso, sa mga chismosa, sa mga pakialamera, mga inggitera. Ang medal na din, nagkaubos na. Di ba, mga kabandera? Huwag kayong ganon, kaya wala kang makukuha. Sa halipa, animo ginwawa kayong mga tao na unlad na ikaw, maong kalagihap. Gayamanin na siya ikaw, para glibak kalagihap. Diba? Hanggang dyan ka na lang. Tatak mo yan sa isip mo. Wala ka makukuha kung magpinanchismis ka, magpinakaalam ka. Kay, nano ka, tumtob ka na lang na sitdo. Ano ko mga kasangkayan ko sa kaginan? Paalam na, paalam na ako. Ikaw si Joshua eh, kung ano-ano sinasabi mo. Tuloy, napag-usapan natin tuloy. Paalam na, kabandera. Wala na tayong sapat na oras. Magkarinig na lang tayo mamayang hapon. Alauna hanggang alas 3 ng pagkahapon. Sa programang Bandera Heartline, kaya tutok lang ang radyo sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta Radyo! I-Bandera mo. Bye-bye!